0: but I understand there are different parenting styles. Meron bang one-size-fits-all na parenting style on how to guide the kids? Meron ba alam kayong pinag-aaralan sa psychology na ito, ito ang the best na parenting style? Kasi may tinatawag na helicopter parenting. May mga tinatawag na gentle parenting. May mga iba na hanggang ngayon namamalo pa rin ang kanilang mga anak. So, what do you think?
1: In terms of parenting style, sir, yun nga, siguro walang one size fits all. Wala siguro. Lalo na, iba-iba tayo na upbringing.
0: Yes.
1: And usually, sir, yung mga parents ngayon, in-implement nila yung mga nakagisnan nila.
0: Mm-hmm.
1: No? Parang subconsciously, they try to implement that. Pero feeling ko, as long as merong thin line of discipline, strictness, and at the same time, having the openness din sa mga bata. Pangit naman yung sobrang strict na hindi na sila makapagsalita sa'yo, hindi na sila makipag-open sa'yo.
0: Yun ang problema siguro, Doc, no? Pag ganun ang nangyayari, kamukha nung sinasabi mo, dapat sila mismo yung nagkukwento sa'yo kung anong nangyayari, no? But if they know na every time nakakausapin mo sila, sinesermonan mo, ano bang tendency pag ganun, di ba?
1: Yeah.
0: Are the kids more likely to open up to you whenever they have a problem, di ba?
1: Yun nga, sir, kapag consistently you're dismissing their concerns, they feel unvalued, no? And just recently, yung mga clients ko, may mga ganun silang mga incidents, na minsan parents pa nila mismo yung nag-invalidate ng emotions nila. Sabihin nila parang nag-inarte lang, ang OA mo naman, ang sensitive mo naman, para yan lang. Pero the truth of the matter is, the fact na ni-raise ng bata yan, kumbaga, that's already important. Kaya dapat, it's worth listening kapag ganun. So dapat, manggaling mismo sa parents na open sila. They provide consistent effort and they listen without judgment po.
0: So, should there be a balance between, you know, always listening to your kid and also telling your kid na yung ginawa mo talaga hindi talaga tama yan, di ba?
1: Yes.
0: So kailangan talaga clear ang communication with the kids.
1: Yes, kaya sir dapat
0: idea. Kasi baka where I'm coming from is baka mamaya every time na lang na magkamali yung anak, oh no, anak, it's okay. Yeah. Hindi na natatatak yung tama dun sa mga bata.
1: Yeah, hindi naman. Kumbaga dapat balance talaga. Kapag may nagawang mali, pagsasabihan. And sasabihin mo yung rationale, bakit? Bakit mali yung ginawa niya?
0: So you have to be clear on your reprimand. Hindi lang pwede dapat na, oh, mali ginawa mo, pero hindi mo pinupunto sa kanya, ano ba mali niyang ginawa?
1: Kasi, kumaga, you don't just tolerate it. They need to understand where you're coming from. Bakit mo siya pinagsasabihan? Bakit mali? Para next time, matuto siya sa pagkakamali niya and hopefully, hindi na maulit.
0: Okay. Ibalik natin dun sa nauna nating topic kanina, no, which is itong pinanggagalingan ng anxiety ng ibang mga magulang, no, of a possibility, halimbawa yung isang kaibigan ko, may gaganak ako, anak, pota, malyari yan naman kaining eskwela mi, especially if it's, you know, public school. Kasi sa private school, may mga guard naman eh. We have security personnel, but I think hindi lahat ng mga public schools may nakakapag-provide ng security guards eh.
1: Yes.
0: Kaya nga buti lang, ang DepEd, I think, naglalagay na sila ng budget sa ganong klaseng additional security for the kids. Pero for the teachers, mga magulang, meron ba tayong mga makikitang early signs of a kid na may tendency makapanakit, may tendency gumawa ng ganong klaseng krimen? Are there warning signs that the parents and the teacher should be looking out for?
1: Yes. So merong isa sa mga main na pwede natin makita is yung sudden personality shift. No, kasi lalo na kung classmate mo yon or estudyante mo siya, you'll see the difference, diba? They're suddenly more aggressive. They talk more about harming others or hurting themselves, perhaps. No, may mga ganong mga behavior. So, ano pa?
0: Pwede ba yung palamura yung bata? Can it be ano na?
1: Kumbaga, yung importante kasi dito, we take this science seriously. No, lalo na kung hindi niya naman ginagawa dati.
0: Pero paano ang bata? Alam mo ngayon na again, tamaan ang tamaan, ha? May mga magulang na nakukyutan pa sa mga anak nila pag nagmumura, eh. Lalo na pag baby, kaya nakasanayan nilang pagmumura minsan, eh. Diba, tinatawanan pa, lalo na kung yung isyong mga magulang at pamilya, palamura talaga. Diba? So, paano yun, Doc Kenzie? Siyempre, pagpasok nila sa society, hindi naman pwedeng sa eskwelan sila, pagmura sila, diba?
1: Yun, sir, siguro yung main difference kapag norm na nila or culture sa bahay, siguro yun yung hindi na maiiwasan at hindi nila mabiblame siguro sa student lang kasi nga yun yung nakagisnan. Pero just like what I said, kung hindi yun yung usual behavior ng bata, no, at least we can take it as a warning sign. Pero if yun yung usual niyang ginagawa or sinasabi, siguro we can take it against dun sa bata lang kasi nga yun yung nakagisnan niya sa bahay.
0: Kasalanan niyo yan eh, tinuro niyo eh, gano'n. Kaya yung ginagawa, it's pagbabawalan niyo, di ba?
1: Yeah.
0: Pero kung sakali na may mga nakita silang gano'n na warning signs, so, yeah, sabi mo nga, biglang naging violente, bigla na lang naging aggressive, anong pwedeng gawin ng mga magulang? Anong gagawin nila?
1: The best form pa rin is to report this to authorities.
0: Mm-hmm.
1: So kung kuwari sa school sila, kung meron silang mga guidance and counseling doon,
0: mm-hmm,
1: and from there, siguro yung mga counselors, they would refer it to higher individuals or proper authorities na makakapag-conduct ng holistic assessment, mm-hmm, sa mga bata.
0: Mm-hmm.
1: Kasi yun yung first step eh. Kailangan malaman ano nga ba talaga yung nangyayari sa bata.
0: Siguro yun ang importansya na dapat lahat ng paaralan may mga guidance counselor. Kasi kami noon, although sa private school ako, no,
1: yeah,
0: alam ko, hindi pwedeng hindi namin makausap at least once yung guidance counselor eh.
1: Mm-mm.
0: Kakausapin ka o makikipagkwentuhan sa'yo eh.
1: Yes.
0: On how you're feeling and whatnot. Nung panahon namin, ang nasa isip ko, eh, we're just wasting time. Gustong-gusto namin kasi nga, aircon lang kami, di ba?
1: Yeah.
0: Chill ka eh, di ba? Gusto-gusto mo yung may guidance counselor time. Pero now I realize, yun ba ang reason for them to be able to monitor you as well? Or look at your well-being, at least mentally?
1: Yes, sir. Yes, kaya nga ngayon sir, buti na lang yung Civil Service Commission nag-issue na ng approval na magkakaroon ng new 10,000 counselors,
0: yeah,
1: dito sa Philippines.
0: Yeah.
1: So I think, pero dapat parang different topic siya, pero mm-hmm, because of the Basic Education and Mental Health and Wellbeing Act, magkakaroon tayo ng ganun. Although I have concerns din dun sir eh.
0: Mm-hmm. Do we have enough ba? Sa tingin mo?
1: Ngayon sir, wala.
0: Kasi ako kasalukuyan, parang ilan lang ang alam kong mga clinics na pwedeng puntahan for consultations and whatnot.
1: Ngayon sir, wala. Kulang na kulang po.
0: Mm-hmm.
1: Even the professionals. Mm-hmm. Yung nga din yung concern ko sir, kasi dun sa act itself, parang merong mga counselors na plantilla items. Meron din yung mga counselor associate na plantilla, mm-hmm, na it doesn't require you to have
0: A degree.
1: Basta eligible kang civil service, which is concerning to me kasi sa ngayon kasi sir, yung mga RGCs, Registered Guidance Counselors, ano sila sir, may master's degree.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nag-take pa sila ng unlicensure exam.
0: Mm-hmm.
1: And itong nirelease po ng CSE is they don't require na ng ganung further, ano, basta eligible kang civil service. Kaya medyo, sabi ko medyo mixed emotions ako, kumbaga.
0: I see where you're coming from kasi nga naman, kung may enough tao ka nga naman but they're not competent or yeah, they're not capable to really guide the kids,
1: yeah,
0: di parang baliwala din ang mangyayari. Baka makakasama pa kasi mamaya iba yung maipayo kung di naman nila pinag-aralan kasi yeah, hindi rin naman simply ang pinagdaanan ninyo just for you to be able to get your degree.
1: Yeah.
0: Di ba? In guiding. So, probably, no, we could also take a look at that, no? And thank you for raising that concern.
1: Yes,
0: now, for schools, no, although nabanggit mo na 10,000 nga sabi ng Civil yeah Service Commission, no, what are the other measures that the school can do to prevent these things from happening? Yun lang ba ang magagawa natin pag-provide ng competent guidance counselors?
1: Major yun sir, major consideration. Kasi mm-hmm nga, schools should foster safety and care,
0: mm-hmm,
1: sa mga students and parents.
0: Mm-hmm.
1: So, what they can do more is to have or improve their anti-bullying policies.
0: Mm-hmm.
1: No, kasi marami pong mga bullying incidents.
0: Yes.
1: No, across the
0: isa pa yan, that's a different topic pa, no? Yes, pero related pa rin sir sa mga bata. Eh.
1: Yes, relevant pa rin, sir. Kasi just here in Pampanga, sir, parang I believe there was an article issued, parang 511% yung increase ng bullying dito sa Pampanga. Yes, sir. Just recently po, this month lang,
0: wow,
1: na-release. Kumbaga, ganun kalaki yung scale ng bullying. Just here in Pampanga,
0: that's
1: sir.
0: That's a remarkable amount, ha? Yes. Very, very significant amount.
1: Very alarming, sir. So, what more sa iba pang provinces, iba pang mga lugar.
0: Do you have a thesis or at least a theory on why that happened? Ano ba nangyari? Bakit biglang ganun na pumalo ang bullying incidents?
1: Possible, sir, kasi na parang dahil marami ng mga incident, parang mas dumami yung mga research, kaya kumbaga siguro yung percentage nag-skyrocket. No? Pero yung mga bullying incidents na yan, mostly, they are also victims of bullying.
0: Kumbaga, it doesn't necessarily mean agad na talagang tumaas talaga ng 500%. Pwede kasing based lang dun sa kanilang research na yung mga dati, kakaunti lang ang nag-research, kakaunti lang ang mga touch points, kaya ganun lang kakaunti, no? Just for us to appreciate the data, the data better, no?
1: Opo.
0: Okay. Sige. Pero kung ganun kalaki o kataas pa rin ang percentage, no, kailangan pa rin siguro matignan ito. No?
1: Kailangan, sir. Kailangan.
0: Alright. Doc Kenzie, it's already 8:32, inabutan tayo ng oras. Nabitin na naman tayo sa ating kwentuhan. Next time, we will be able to schedule another and hopefully, mapagbigyan mo kami ulit. To those parents who are listening, sa mga estudyante na mga na nakikinig, baka may mensahe ka sa kanila. Go ahead.
1: Every young children deserves to be seen and heard, sir. And mental health is everybody's responsibility. Lahat tayo may role dito. So together, as long as we are open, no, we are understanding, we can build and foster stronger communities and stronger students, emotionally resilient and open students. Yes, sir.
0: Alright. Maraming salamat. Apakaganda naman ang sinabi. Oy, wala ka bang gustong batiin before we go on a commercial, Doc Kenzie?
1: Babatiin ko po yun sa work ko ngayon, sa Teen Center sa Mabalacan. Hello po kay Ma'am Jen and to the whole team at sa lahat po ng PopCut natin, Sir C. And sa atin pong butihing mayor na rin, kay Attorney Gerald Aquino po.
0: Hello po. Salamat po sa pagpapahiram sa amin kay Doc Kenzie ng ilang minuto, ha? Sige, oras po ang Pilipinas, 8:33. That was Doc Kenzie Valentin, ang ating resource person for the day. At sa mga susunod... Ako na magsasabi, sa mga susunod pa ho ng pagkakataon ay sana'y makausap pa rin ho natin ulit siya. 8:34, time check brought to you by Somix Advance.
2: Hey Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV 99.1.

Kasabay, hindi na ka-meth, sipag lang, tignan mo sa net, kilalang, na malupet, na nilalang, may ahit sa head at iba ang aking swag, aking chick.

Hindi ako tagirap. Alam ko marami yan nakamasid. Dama ko marami yan nakaabang. Kung ano yung mga kaya ko gawin, malamang ay di nila nagagawa. Kaya siguro lagi nakatingin, kasi yun na lamang ang magagawa. Inaabangan ako na mawala, kaso lang ang malala na dapa kakatingala.

0: Your Gut Vibes, GV99.1.
1: Isang maulap na umaga sa inyo, mga ka-vibes. Again, ha, sa mga... gusto pang maglabas, specifically here in Pampanga, baka mahabol nyo pa yung araw ngayon, no? Dahil as of 3 a.m. today, pumasok na sa Philippine Area of Responsibility itong bagyong pinangalan ng Inday, na may international name na Super Typhoon Babi. Grabe rin ang ginawa nito sa Guam, ka-vibes, ha? O kahapon, meron tayong mga paalala kung paano ba ang paghahandang dapat sa mga paparating na bagyong ganyan. O, ito yung mga napagtanto natin at nakuha nating mga sagot sa ating mga ka-vibes. Unang-una, no, yung mga puno mag-trim na. O, kung medyo malabong yung puno nyo, inaasahan na papalakasin ng bagyong ito ang hanging habagat at easterly. So, mabilis at malalakas na ulan ang mararanasan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Linisin ng mga alulod para siguradong tuloy-tuloy ang daloy ng tubig ulan. Pangalawa, maghanda ng emergency kit. Ano ba dapat laman ng emergency kit? Pagkain at inumin na kung pwede tatagal ng 7 araw, no, o 1 linggo. Kung hindi, okay na yung 3 days. No? Siguro maglagay ka ng bigas at dilata dyan. Sa emergency kit, kailangan din ng first aid. Mga gamot. Mga importanteng dokumento, katulad ng titulo ng bahay, birth certificate, passports. Yung madali lang, ano, yung go bag mo ba? Portable radio at baterya. Yan. Isa pa mga bagay na dapat ginagawa pag may paparapit na bagyo, ha, mag-charge ng mga device at mag-imbak ng tubig. Dahil para sa maraming kababayan natin, lalo na dito sa Pampanga, no, pag walang power, maraming barangay ang wala ring tubig. Mag-imbak ng tubig, ha? Again, ka-vibes, nasa loob na po ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Inday, Super Typhoon Inday. Mag-ingat ho tayo, no? At maging handa. Yeah. Maraming salamat sa lahat na nagpadala ng kanilang mga mensahe. Shoutout sa Mami Pines. And may request siya ng low ni Flo Rida. Shoutouts din sa ating mga ka-vibes on Facebook, sending us a message via Messenger. Appreciated po natin yan. Open tayo ng Messenger at saka basa tayo ng mga message later on. Express.

0: O tuloy-tuloy na natin yung ating Sound Trip Ka-Vibes. Again, hintayin ko yung inyong mga music requests and greetings. And mamaya pag-uusapan natin kung ano bang tingin ng marami sa naging impeachment trial sa Senado ngayon versus Vice President Sara Duterte. Pero alam mo, Vibes, no? Kung titignan natin yung landscape o kung paano ba mai-impeach si Vice President Sara Duterte, kailangan na ng 16 votes para siya ay mahatulan ng guilty sa impeachment. 16 votes yan, ha? At the current count ng Senate, meron silang 22 active members, no? Bakit 22? Kasi ang dalawang senador nila ay may kasong plunder, no? Na dinidinig ngayon. At pag ikaw ay nakasuhan ng plunder, temporarily suspended ka muna sa iyong posisyon para hindi mo ma-influence, no? It's a safeguard that the Constitution has para hindi ka makapag-impluensya doon sa proceeding ng iyong kaso. So, dalawang senator ang may kasong plunder ngayon na temporarily suspended. So, meron tayong 22 counts. That's assuming, assuming that Senator Bato de la Rosa will attend since wala naman siyang kaso sa local court. At hindi naman siya suspended as a senator. So, pwede siyang mag-appear sa Senado at bumoto. Kaso, parang hindi naman niya siguro gagawin yung kasi baka inaabangan siya dyan ng NBI. Ano? So, 16 votes. Now, come to think of it, yung mga senator na dating nasa Cayetano Block, if they are going to vote sa impeachment with their, o kung sila ay boboto, gamit ang kanilang political alliances at hindi yung resulta ng naging impeachment ng, o naging resulta ng pagdinig, eh malabo na makuha talaga yung 16. Now, let's just say that these senators are non-partisan, biased, nasa gitna sila, o balance sila. Mahirap pa rin kunin yung 16 votes to, you know, to make the Vice President liable for these accusations na ibinabato sa kanya. No? Yan, sabi ko, before the impeachment began, since wala namang magagawa ang Senado kundi dinigin to dahil inakit ng Kongreso, no? Inakit ng lower house ng House of Representatives. So walang magagawa ang Senado kundi dinigin itong impeachment. Ginawa na dati ni Senator Chis Escudero na parang na-delay dahil dun sa forthwith na definition. Ano? Ngayon, tuloy na talaga. Pero kahit hindi naman pro or con or Sara Duterte, basta balance lang, parang mahirap pa rin na masabi na siya ay makukulong sa impeachment or matatalo dito sa impeachment trial na to. No? Kaya parang ang sabi ni Vice President Sara Duterte sa kanyang interview, no, na parang bloodbath daw to. At maaaring siya ay masugatan, ay maybe blooded, no, but unfazed daw siya. And I thank you, pang Miss Universe, no? Howie T! How about you, Avice? Meron ka bang opinion about, productive opinion naman, about the ongoing impeachment trial dyan sa Senado? Kung meron kang opinion about this, Avice, send them over to my numbers, 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Sabi ni MCKL, DJ Benjamin, nakakatawa si Senator Win, nakatingin lang ako sa kanya kung anong pinagagawa niya. Can you be more specific naman, MCKL? Parang maintindihan ka naman namin kung anong kinakatawa mo. It's 9:43 in the morning. That time check is brought to you by BioFlu.
1: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na! Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
2: Pabili! Pabili po!
3: Mamaya na! Wala pa kaming tindera!
4: We are also looking for a salesperson. Must have a background with marketing. Apply now! Just send us your CV or resume to yourdriveradio@gmail.com.
5: The end! Ang maplemang ubo sa Solmox Advance with Zinc. Subok ko na to sa tanggal plema. May zinc pa na tinatarget ang tirang viruses at bakterya. May tablet o liquid pa ang Solmox Advance with Zinc 3 times a day. The end! Ang ubong may plema. Carbocystin plus zinc is the generic name of Solmox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
7: It's Mele Francisco.

0: Bygon 100% Knockdown.
1: Mga idol, King Discarte. Ako po i DJ Kakay. Bala mo ba itong feeling na bala mong okay mo tapos bigla yung may balik? Kala mo may yari na pero atsyo na naman. Mapagal na ba yung balang metong King paulit-ulit ng sakit? Kasi yaku, mapagal na ako talaga. Ela, dapat may din ang chance may balik ding makanyan eh. Ika na yung may binat, may balik yung lagnat, sakit buntok ang pong katawan. Nano yung klaseng binat ini? Buti na mo, Rexidol Forte is my Discarte. Para kang binat ang putuki-tuking sakit. Meto nga Discarte, para kang binat, lagnat, sakit buntok ang pong sakit ng katawan. Yan yung pekamabilis ba nating apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. From pamagbalik ng sakit o pamagbalik king obra. Kaya nung emo buring may binat like me, dapat Rexidol Forte in Discarte mo.
2: Unilab quality yan.
1: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.

That was 1950. That was the 1950 song sang by King Princess. Yan po sa GV99.1 na papakinggan. Live na live. You with the boy DJ Benjamin. Welcome po sa programa kong Brunch Takes. Di ba talagang hassle lang ubong may plema? Minsan mapapaisip ka, kailan ba matatapos to? Di lang hassle, nakakahiya pa lalo na pag nasa paligid ka ng maraming tao, di ba? Siguro na train tayo dahil sa COVID magtakip ng bibig. Pero pag may umuubo talagang mapapaiwas ka eh, no? Hassle na nakakahiya pa. Kailan ba ang ending? Oh, ka-vibes, at the end ang maplemang ubo sa Solmox Advance with Zinc. Subok ko na to sa tanggal plema, ka-vibes. May zinc pa na tinatarget ang tirang viruses at bacteria. Meron din itong tablet o liquid pa ang Solmox Advance with Zinc. Basta 3 times a day uminom, okay na ulit. The end ang ubong may plema. Carbosystem plus zinc is the generic name of Solmox Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Keep

0: pineapple at light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, sa bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
3: Bakit RightMed ang binibili mo?
4: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
5: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
6: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
7: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
4: Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan right medicines, kailangan RightMed.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
11: Wait. Isa-isa lang mga ka-vibe.
12: Huwag ka po maniwala dyan.
11: Alam ko naman na iba-iba tayo ng take. Papakinggan natin lahat yan. One take at a time.
13: Your voice matters.
11: What's your take? Alamin natin ang opinion ng mga tao sa mahalagang bagay.
14: Is there any objection?
11: Your pinakagwapong Pokemon is here para pakinggan ang iyong mga opinion.
12: Oy, wait ha.
11: My name is DJ Benjamin and this is Brunch Takes. Sasamahan ko kayo mula 9 a.m. hanggang 12 noon every Monday to Friday. I wanna know your take here sa Brunch Takes. Dito lang yan sa inyong number one good vibe station, GB99.1. Up. Walang take-out.
15: Para sa mga super mom o busy working woman na todo-kayod katulad ko, baka napapansin mo na din na madalas ka nang hingalin, mapagod at manghina, kaya makinig ka muna sis. Hindi basta-basta ordinaryong multivitamins ang sagot dyan. Baka iron deficiency anemia na yan. Kaya wag mong hahayaang mapag-iwanan ka sa pinakamagandang moments ng buhay. Piliin ang Hemerate FA dahil ito ay may 60 milligrams of iron recommended for Filipinos for DOH AO number 2010-0010. Tamang sapat na kombinasyon ng iron, folic acid at vitamin B complex na swak sa dugong Pinoy at tumutulong para ibalik ang iyong lakas at mapanatili ang optimal blood health with proper diet and exercise. Kaya mga ka-vibes, i-unlock na ang inyong full potential at maging ang inyong best self araw-araw. Mag-Hemerate FA na ang blood vitamin para tulong iwas lata, hilo at hina helps together with proper diet and exercise. Unilab quality yan. Iron plus pyridoxine vitamin B6 plus cyanocobalamin vitamin B12 plus folic acid is the generic name of Hemerate FA. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Dati, hanggang upa lang ang kaya namin. Buwan-buwan na bayad para sa bahay na di naman sa akin nakapangalan. Pero dahil sa tulong ng gobyerno at Pag-ibig Fund, ang dream kong sariling bahay, maaabot na sa abot kayang buwan ng hulog. Ngayon, may disente na kaming bahay ng mga anak ko. Buwan-buwan pa rin ang bayaran, pero sa akin na mapapangalan. Kaya apply na sa 4PH dahil ang susunod mong lipat, sa sariling bahay mo na.
17: Magpa-member na sa Pag-ibig Fund at makipag-ugnayan sa inyong LGU para sa karagdagang detalye.
18: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig.
19: GB99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/GB-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1.
9: 42 years of good vibes, 42 years of memories, music, and moments together.
3: Happy 42 together years!
9: This wouldn't be possible without your love and support from the beginning until now. Thank you so much, Baka Vibes. We owe all of this to you. This is
3: GB99.1.
9: We'll make you feel good anytime and anywhere for many years to come, Baka Vibes.
3: This is your number one good vibe station, GB99.1.
10: This song is brought to you by Solmilk Advance. Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.

0: ang ginhawa, bakit ka pa magpapalit? Manatili sa subok na para sa tuloy-tuloy na alaga. May mga bagay ba kayong subok na hiyang nasa inyo? Yung lagi niyong binibili at ginagamit. Ganyan ako pagdating sa gamot na iniinom ko. Hindi ako basta nagpapalit ng brand dahil merong hiyang sa akin. Alam ko dahil minsan na ako sumubok ng iba at hindi maganda ang naging epekto nito sa akin. Doon ko nakumpirma na sa Right Med lang talaga ako hiyang. Kaya pag bumibili ng gamot, ang laging nasa isip ko, kailangan yung hiyang sa akin. Kailangan yung right medicines. At para sa akin, Right Med yun. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Babala! Ito ang programang hahanap-hanapin mo na. Hola! This is your DJ Bella, ang DJ ninyong maraming daladalang babala. Tune in and listen to Babala every Saturday, 12 noon to 3 p.m. if you're ready for real talk, good vibes, and some caution in life. Dito lang yan sa inyong number one good vibes station, GV99.1. Babala, bawal ang bad vibes, oh.
2: This song is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan Right Med.

Eurydope Rosas. Oras na sa buong Pilipinas, alas 10 medya ng umaga. 10:30 time all over the Philippines, ka-vibes. At kayo pa rin nakatutok sa inyong number one good vibe station, GV99.1, your ka-vibes. We're talking about the impeachment of Vice President Sal Duterte as we approach the third day of the Senate hearing as the Senate convene as the impeachment trial for the impeachment of Vice President Sal Duterte. Ano bang opinion nyo dito, ka-vibes, no? According to Presiding Officer Chis Oscudero, kailangan pa rin daw ng 16 votes despite na bawas ang mga senador. Ano? Unless the Supreme Court give a ruling ng different numbers. MCKL, natatawa ko sa ginagawa ni Senator Win. Tingin sa papel may sinusulat. Bakit po kaya hindi na lang siya bumaba? Mukha tuloy siyang ganun. Kasi si Senator Win ang Senate President. Kaya kailangan nakaupo siya doon. Si Chase naman, kaya siya nasa taas din, eh, siya ang presiding officer ng impeachment trial. As the presiding officer, Chase is there. And as the Senate President, Win Gatchalian is there. Ganun lang kasimple. Oh. Kaya hindi siya nagsasalita masyado kasi ang in-appoint na presiding officer is si Chis Escudero. Eh, malino ba, MC Kale? Catherine Santos sending us a message via Facebook. Happy Wednesday sa'yo, DJ Benjamin. Parang wala ding mangyari kasi hindi naman umaten si VP Sara kaya malabo sila na lang nag-uusap dyan. Paplay naman ng tibok ni Earl Agustin. Thank you, DJ Ingat. Kasi hindi siya hindi siya inobliga ng Senado na mag-appear, no? And that's understandable, no? Pwede namang lawyers lang. So the President Marcos Jr. said that it would be very helpful kung siya daw ay mag-a-attend personally. Pumunta siya sa Senado kahapon, eh. Pero hindi na siya nag-appear dun sa impeachment proceedings. American Express, Howie T. American Express. Hindi na ako nanonood ng impeachment, DJ, pero napanood ko po yung sinabi ni VP Sara na in this bloodbath, ayan, ito pala yung tama, ayan. Bloodbath and bludgeoning, I will be bloodied but not unbowed. Pang Miss Universe, no, Vian, ang ganda nung statement na yun. Onyeng, Kapali, ang masasabi ko magaling mga abogado ni VP Sara, DJ Benjamin. O parang sa tagisan kahapon, parang 90% ng sinasabi ni... what's the name of the attorney again? I forgot. Oh. Puro objection naman. Dahil daw, leading daw yung tanong. No? So, present, according to Senator Alan Peter Cayetano, i-present mo muna tapos pag sinabi niya, kinonfirm niya na may ganong klaseng information, dapat doon ka palang magtanong daw. Para daw hindi leading. Napuno tuloy ng objection yung cross-examination sa first witness, no? Boring! Sabi ni Jel Cunanan. Boring po ang second day ng impeachment, DJ Benjamin. Tutok din to, Netflix din ang binabayaran nitong subscription si Jel Cunanan. Si Miranda sending us a message via Facebook as well. Nagigising ang diwa ko kapag nagsasalita si Pia Cayetano. Nung si Honte Veros, nabwisit na ako. Bakit naman? Pero napansin ko si Cheese Patas siya. Yun lang mga napansin ko sa impeachment ni VP Sara, DJ Benjamin. Bakit ka naman nabubuhayan pag si Senator Pia nagsasalita at ba't nabubwisit ka naman pag si Senator Rizzo Honte Veros? Alam mo kung bakit si Cheese ang inupong presiding officer ng impeachment ni Vice President Sara? Kasi nag-agree din ng mga ibang senador, eh, no? Since merong dalawang faction dyan, yung Cayetano Black at saka Gatchalian Black, so kailangan nila maghanap ng compromise na papayag ang parehong o karamihan ng mga senator kung sino magpe-preside as officer. Pero si Senator Alan Peter Cayetano mukhang hindi masaya na si Chis Escudero ang naging presiding officer. Gusto yata ni Senator Alan Peter Cayetano siya ang mag-preside. Well, hindi naman niya sinabi directly. Or I cannot recollect. Wala akong maalala sinabi niya directly.
Pero para sa akin, ka-vibes, kailangan talagang upong presiding officer dyan. Hindi pro or anti Sara Duterte. Dapat balance talaga. Good morning, DJ Benjamin. Kung kailangan po ng boto na 16 para ma-impeach si Vice President Sara at malabo po yan according to some political analysts. Bakit po nag-impeachment? Because it's part of the process, ka-vibes. Inakit ng lower house eh. Diba? Trabaho ng Senado yan eh. Dahil inakyat ng House of Representatives ang impeachment sa Senado dahil may daw probable cause or sa whatever reason they deem fit kung bakit kailangan dinigin yan. Walang magagawa ang Senado kundi dinigin ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Actually, last year nangyari na rin yan eh. Pero parang nagkaroon ng delay dahil sa translation ni Senator Chis Escudero about the word forthwith. Tapos tumawid na sa 28th Congress. Tapos nagkaroon ng one year bar rule na pwedeng isang impeachment lang isang pamuka da taon. Parang gano'n. It's 10:37 in the morning. We have a song here from our R&B Top Hit selection. Here's Al James sa kanyang cover music na pwede ba originally sang by Lola Amor. Pakinggan po natin ang kanyang version sa GB 99.1, Your Gavibes.

Naloy, wala, oh, alam ko na. Wala kahit na kailan suyo, alam ko na. Malamig kahit na kailan luto, alam mo ba? Limot ko ng salita matulog. Paano ka masasalba kung dalawa tayong nalulunod? Malamig na't walang islap, malamig na't wala na sunog. Masakit pa kung may lumisa, masakit din naman na pagpatuloy. Pasagip nga sa mga tropa kung naririnig nyo to. Masagip sana pagkato, mapapahimbing lang ng loob. Panaginip na, sana pagkagising ko nakabalik na. Sana pagkagising ko din nagalit sa akin. Yung nakangiti na may mga halik pa, di ko maipinta. Narawan naman ang kasinta, panulad ko na tira na wala ng tinta. Magkumari na muna pagkatina, kakalula pagka nasa dulo.

0: Earl Agustin, sa kanyang awitin di Bokling here at GV99.1, your number one good vibe station. It's your boy DJ Benjamin. At welcome po sa programa kong Brunch Takes Ka-Vibes. Today we're talking about the impeachment of our Vice President Sara Duterte. Dinidinig na po yan sa Senado. Nasamit si DJ Benjamin. No, thank you very much for sending in your message. Shoutouts to 7969 requesting siya ng Way Back Home ni Connor Maynard Fichon. Gretchen ng Pampanga ang nagre-request niyan. Next message is from 8785. Good morning, DJ Benjamin. GV99.1, Monday to Friday, listening sa Radio Garden from our office. Pa-request po ng EDSA ni SB19. Pistula kang tala. Prepping myself sa ticket selling tomorrow for special event July 16 pa. Puksaan na bukas. Engineer Eliza here. Thank you, sabi niya. Yeah, thank you very much for listening, Eliza. And we really appreciate you taking your time to listen to GV99.1 via Radio Garden app. Happy, happy listening. 10:50 oras na sa buong Pilipinas ka vibes. Sabi naman 0663. By the way, Gretch, baka meron kang ibang music. I'm trying to look for your music request, pero it seems that we don't have that on our directory at the moment. Baka meron kang ibang music request, ikas ako kagad, Gretch. Shoutouts pala, before anything else, shoutouts to the Magiting at Matikas at very snappy na commander ng PAF LTC. Yan, happy, happy listening. Kaya Colonel Nick Ambao. At sa buong opisina ng PAF LTC na palagi nakikinig sa GV99.1. Sa lahat ng Magiting na sundalong panghukbong papapawid. Himpapawid. Ano daw? Hukbong himpapawid ng Pilipinas, yung mga Air Force natin. Yan, happy, happy listening. Good morning, DJ Jejemon. Di sila mananalo kay Inday kasi mahina yung mga grounds na binabato sa kanya. Sabi nga ng attorney niya, yung mga akusa sila, yung mga nag-aakusa sila, yung maglatag ng ebidensya. Hindi po ba tama naman po yun? From Clark, request naman po ng Stranger in Moscow, Michael Jackson, if pwede. If not, Oras by Corita. Ayan. Okay, sarap sa ilalim ng kalawakan. Yes, totoo yun, no? The burden of the proof is shouldered by the accuser. Kung meron kang ibinibintang, dapat meron kang pruweba na ibibigay. Ganun yun sa mga hearing, ano ka, vibes. Kasi lahat tayo pwede magbintang, eh. Pwede kong sabihin na si Gento tumanggap ng ganyan o kaya si Gento nagweldas ng ganito. But syempre, you have to back your statements with proof because all of the statements made without proof is just hearsay. Sa rule of court, no? Ganun yan. Tingnan natin kung paano sila magpepresenta ng mga ebidensya, no ka vibes? Good morning, DJ Benjamin. Shout out po sa office mate ng happy, happy birthday kay Ma'am Diana Rose. Mabuhay ka hanggang gusto mo. Yan ang pabati sa iyo ng inyong mga katrabaho. Again, kay Ma'am Diana Rose, happy, happy birthday.
1: Happy birthday!
0: Sana mapuno ng blessings yung araw mo, no? At syempre, yung mga nagpabati sa iyo, pakapihin mo naman. Diba? Pa-request ng happy birthday song. Ikaw naman, ka-vibes, Ma'am Diana Rose lang ang may birthday. Gusto mo patugtog natin sa radyo, no? Para sa lahat na nagba-birthday, ba? 4065, good morning, DJ Benjamin. Kulang ng isang senador, kompleto na DJ ang Plunder Force. Kaloka mga leader pa natin, only in the Philippines. Well, tingnan natin, no, ka-vibes, kung paano gugulong yung kaso na yan. Ito yung sad reality, eh, na nangyari talaga, no? Especially sa politicians. Sa tingin ko, normal lang naman talagang isipin ng tao, no? Dahil we want accountability. Pero alam mo ba, in the rule of court, dapat meron tayong prinsipyo na innocent until proven guilty. Innocent until proven otherwise. Pero siyempre dapat imbestigahan. Kasi tayo meron tayong kabaliktaran na pag-iisip na guilty until proven innocent. Ikaw ang may kasalanan hanggat hindi mo napapatunayan na hindi. But then again, nasa kamay kasi ng mga accuser. The burden of proof, sabi nga nila.

10:55 ang oras sa buong Pilipinas, ka-vibes. Nakatutok ang buong bayan sa nangyayaring impeachment trial dyan sa Senado. Itong impeachment against Vice President Sara Duterte. Iba-ibang opinion ang nakukuha natin sa iba't ibang mga ka-vibes natin. Ano? Nevertheless, critic ka man or supporter ka or ikaw isa sa mga balancing nanonood lang ng impeachment, nakatutok ang karamihan sa nangyayari dyan sa Senado. Ano? Langit ay nakangiti, nag-aabang sa sandali. Kung meron kang music request, greetings or anything, just send them over my way. 09085164466 or sa ating Facebook page, facebook.com/gv-991. Or the easiest way to go there is simply search GV991 sa inyong Facebook search bar. Mapagpalang araw sa iyo, brother! One of our founding local organizers sa Clark Freeport Rescuelon Chapter has joined our creator, Brad Alex Kutil. He is also our first MWW. Oh! His remains is at the House of Many Mansion, Chapel 6. Sa mga gustong mag-attend, bukas na po ang libing ng alas 9 ng umaga sa Magalang Cemetery. Sa lahat ng kapatid namin sa Rescuelon, and greetings especially to the Clark Freeport Rescuelon. On behalf of GV99.1, nakikirami po kami. Ito yung una naming Master Wielder of the Whip, MWW. Kakalungkot naman na kasama niya na yung ibang brad na yumaon na rin. Again, the wake of brother Alex Kutil Edralin. Andyan siya sa House of Many Mansions sa Chapel 6 at bukas po ang libing 9 a.m. sa Magalang Cemetery. Salute to all our brothers and sisters sa CFT at sa lahat ng kapatid natin ng Rescuelon. Happy listening po. 10:57 ang oras naan sa buong Pilipinas. Another OPM music ang papakinggan natin. If you are enjoying the music, if you are enjoying our conversation, well, keep it locked here at GV99.1 because we have more coming your way. Up next, coming in hot, Mackie sa kanyang awiting dilaw sa GV99.1.

Rob Daniel with Distraction Ta, a request of music playing on the background. Okay, first, meron tayong announcement from Pag-ibig about its lower monthly payment sa Pag-ibig. Oh, sagot yan sa tumataas na lending rates in line sa directive ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa alam ng expanded 4PH program, nag-o-offer po ang Pag-ibig ng mas mababang subsidized interest rates at mas mataas na loan ceiling na aabot sa up to 10 million pesos. O layunin itong gawing mas affordable ang buwan ng hulog para sa mga Pilipinong manggagawa sa kabila ng pagtaas ng lending rate sa mga commercial bank. Ano po ba ang mga key highlights? Number one, subsidized and promo rates para mapanatiling mahaba ang monthly amortization ng iba't ibang income segment. Ito ang kanilang structured annual rates. And number one, 3% subsidized rates para sa mga eligible socialized housing borrowers. Halimbawa, house and lot na nagkakahalaga ng 950,000 pesos sa hulog na 4,000 and 5 pesos kada buwan. Next is yung 4.5 promo rate para sa mga low-cost housing loans na higit sa socialized threshold hanggang 4.9 million. And last is yung 5.75% promo rate para sa mga housing loans na higit naman sa 4.9 million halaga hanggang ceiling na 10 million pesos. Ano ba ang impact nito sa ating ekonomiya? Ayon sa DHSUD Secretary Jose Ramon Aliling, ang pagbaba ng monthly payments ay hindi lang tumutulong sa mga workers na ma-qualify sa housing loan, kundi nagpapasigla rin ang ekonomiya sa pamamagitan ng paggawa ng trabaho sa construction, supply at retail sectors. Katatagan ng Pag-ibig Fund, binigyan din ni Pag-ibig CEO Marilyn C. Acosta na kaya nilang mag-offer ng below market rates dahil sa kanilang strong financial position at prudent lending discipline. Sa unang limang buwan pa lang ng 2026, umabot na sa 90.24 billion ang naitalang savings ng mga miyembro, habang 55.26 billion naman ang na-release na housing loans na pinondohan naman ng 34,641 na kabahayan. Dual mandate, the agency successfully balanced its savings and housing mandates utilizing record member savings to fund affordable home loans, which in turn generates stable returns to secure members' financial futures. Tuloy-tuloy ang kwentuhan sa inyong number one good vibe station sa mga nagpadala ng kanilang mensahe. Maraming salamat po. We have a few more messages on Facebook. Kay Lekva Clay, sabi niya sa kanyang mensahe sa ating Facebook page. Shoutouts daw kay Isnap, pinsan na si Denden San Pedro. Thanks DJ Benjamin. Magpinsan kayo niyan. Si Denden, ang paborito kong IT student. AJ Marlaxa, sending us a message via Facebook page as well. Day 1 and day 2 ng impeachment, DJ, nainip ako kaya off ko na CP ko. Day 3, tignan natin, DJ Benjamin. Para sa akin, hindi ma-impeach si Sara. Well, it doesn't really up to you, AJ Marlaxa. Hindi naman ikaw ang magdidikta. Pero totoo yung sinasabi mo, ka-vibes. Alam mo kung bakit. Taas ng 16 votes eh, no? 16 votes para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Diba? If we are going to talk about senators' political alliances, no? Kung hindi naman natin sinasabi na boboto sila sa impeachment trial dahil sa kanilang political alliances. Most probably, maybe. Eh, malaking numero from the Cayetano Black is pro-Duterte. No? So, doon pa lang medyo mahirap na i-penetrate yung 16. Sa ka-vibes natin, nagtanong kanina kung bakit imposible naman na maliit ang posibilidad na ma-impeach si Sara, ba't tinuloy pa itong impeachment trial? Well, because it's the job of the Senate. At sayang yung publicity eh, di ba?

0: GV99.1.
1: Ang Small Town Lottery ay ginaganap sa City of San Fernando, Pampanga at hatid sa inyo ng Lake Tahoe Gaming and Amusement Corporation. PCSO Building, Estado Macapagal, Government Center, Maimpis, City of San Fernando, Pampanga. Para po sa kaalaman ng lahat, ang proseso at draw machine na ginagamit ay katulad ng proseso at draw machine ng PCSO Lotto Draw kung papaano mo din ito napapanood sa telebisyon. Bago ang draw, may mga piling hurado na nakaantabay upang sumaksi sa pagsasagawa sa mga proseso sa draw proper. Ang bawat bola na ginagamit sa Small Town Lottery ay tinitimbang at tinitingnan kung ito ay nasa tamang bigat bago ilagay sa draw machine. Ang draw machine ay mabusising ine-examine bago gamitin. Kapag lahat ng gamit at proseso ay masusing na pag-aralan, ang Small Town Lottery ay umpisahan na at ito ang mga winning numbers.
2: 39, 30. At para sa mga winning numbers, 39, 30.
0: We are GV 99.1.

0: www.mixlr.com/gb-991 or download the MixLR app and search for GB99.1.
1: I have headache. I have body pain.
2: Pag two, pwedeng flu.
3: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
6: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
7: Talaga lang ah.
6: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
7: Sandali, hindi pa ako tapos.
6: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
7: Thank you so much, amen!
6: Nakakalungkot.
8: Grabe kayo eh.
6: Minsan,
7: akala ko ba, baby mo ko?
6: Nakakatakot.
8: Huwag mo nang isipin yun.
6: Minsan, nasa taas.
9: Lahat ng araw sa inyo.
6: At minsan,
9: titikman ninyo ang batas ng isang api!
6: Nasa ibaba.
10: Oo, sinabi mo pa.
6: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.
11: This song is brought to you by United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.

Rain or shine, tuloy ang good vibes sa inyong number one good vibes station, GV99.1. On the background, it's River Maya singing Umaaraw Umuulan. Indeed, that's how the weather is like today. Yan din naman ang buhay, no? Minsan all blessings, minsan may pagsubok. And we always have to find the silver lining in between. Maraming salamat ka, vibes, sa lahat ng nagpadala ng kanilang mga kasagutan. Oo, magkakaiba tayo ng opinion. Meron tayong maraming sa atin may sinusuportahan politiko. At meron din sa atin ang gusto, yung patas at katotohanan lang. Magkakaiba man ng opinion, magkakaiba man ng suwestyon, magkakaiba man ng pananaw, iisa siguro ang mithiin natin ng mas magandang Pilipinas, di ba? Sa mga tao naman na walang opinion, okay lang naman na hindi makialam. Pero dapat may alam ka. Because not knowing is worse than not doing anything at all. Hey? This has been your boy DJ Benjamin Kavibes. Maraming salamat sa pagtambay. And if you are enjoying the music, if you are enjoying the vibe, well, keep it locked here at GV99.1. It's 11:57. We have 3 more minutes remaining on our program. Shoutouts to all of you guys. Hope you guys enjoyed the program. As much as I enjoyed it, ang ganda ng kwentuhan natin. Nagpupuyo sa mga damdamin. Sabi ni pare kong Denden San Pedro. Salamat, DJ. Oh, si Kiel daw pinsan niya yan. Impeachment ni Vice President Sara. Manonood na lang ako, DJ, pag dumating na si VP. Kaya lang, wala siya. Sabi nga ng Senado, kahit hindi pumunta dyan, magagaling naman yung mga abogado niya.

0: Oh, again, guys, before I leave, quick reminder, there's a super typhoon PAGASA is monitoring. Ayan, si Tricky, sabi niya, binabantayan ng PAGASA, nakakapasok pa rin. Ano ba yan, PAGASA? Sila ang bantay, pero palaging pag binabantayan, nakakapasok pa rin. Eh. O, digi forecast, and the forecast is, well, actually, as of today, the center of the super typhoon Bavi, its international name, is already inside the Philippine Area of Responsibility at tinawag siyang Super Typhoon Inday. At yan ay mararanasan natin na magpapalakas ng hangin at magpapabuhos ng ulan sa mga susunod na araw. Ano? Hindi man sa direktang magla-landfall ka vibes, pero hihilain niya kasi o papalakasin niya ang easterly sa hanging habagat. No? Alam niyo naman yan, pag nagbanggaan ng mainit at malamig na temperatura, thunderstorm talaga. Thank you very much, ka-vibes. I'll see you on the next one. Again, if you are enjoying the Total Vibe, if you are enjoying the talks, our productive conversation, we'll keep it locked here, GV99.1. Up next, we have DJ Nice sa kanyang programang Isn't It Nice? Aww. Only here, GV99.1. I'll be back tomorrow, same time, 9 a.m. to 12 noon, same station, GV99.1. Your ka-vibes. Ang oras po natin sa buong Pilipinas ay...
1: It's 12 p.m. This time check is brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
2: Hey ka-vibes, always remember blow baguettes before you hit the road. Check your battery, lights, oil, water, brakes, air in tires, gas, engine, tires, and most importantly, yourself. Are you alert and ready? Stay safe. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.

0: The road looks flooded, don't take chances. Turn around and find a safer route. Remember, safety is always worth the extra minutes. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your Good Vibes.
1: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
5: GV with coffee? Sit back and relax with your favorite chill music only at GV99.1. Your Good Vibes. You're the coffee
6: that I need. Magandang, magandang, magandang araw mga ka-vibes. May tanong ako, mabilis ba kayong maniwala sa sinasabi ng iba? Natanong ko lang naman, kasi sa pamilya namin, ganyan na ganyan. May tita ako na ang bilis maniwala sa mga nababasa online. Ang sabi, pare-parehas lang daw ang mga gamot. Sabi ko nga sa kanya, tita, kung pare-pareho lang ang gamot, bakit yung iba hindi gumagana? Huwag basta maniwala sa sabi-sabi lang. Ang gamot, dapat chine-check at tinatanong, safe ba yan? Effective ba yan? Kaya para sa akin, kung may paniniwalaan, yung may pruweba dapat na may alaga sa bawat proseso. Nakapunta na ako sa planta ng Unilab at nakita ko ang research, pagbusisi at paggawa nila sa daan-daang gamot at vitamin brands nila. Isipin mo, may mahigit 160 dedicated quality assurance experts sila na tumitingin at nagche-check lang sa quality. Hindi lang isa o dalawa, daan-daang mata ang nakabantay. At same level of quality checks kung gamot, vitamins o pang maintenance pa. Kaya kami sa pamilya, Unilab na noon pa. Kaya mga ka-vibes, di pwede sabihin na pare-pareho lang ang quality pagdating sa gamot at vitamins. Dapat Unilab quality. Kung ang tanong nyo, ano-ano nga ba ang mga produkto ng Unilab? Para makita nyo ang kompletong lineup ng Unilab products, bisitahin ang www.unilab.com.ph/products.

0: drop dead.
1: It's 1:40 p.m.
2: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
3: Kindness goes a long way during rainy days. Offer a hand, share an umbrella, or check on a neighbor. Let's spread good vibes on any day. This is a Good Vibes reminder from GV 99.1, your Good Vibe.
4: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
5: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
6: Let's go, Lala!
5: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilab yan.
9: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.

Salamat sa pagtutok, not necessarily like a statue, no? Pero nakatutok dito at sa ating number one good vibe station, GV99.1. Pero marami yung kabilang tenga nila na andun sa impeachment trial pa rin. Oo, may mga pa-update-update na kayo dito, ha? Tulad ni Anoleng. When the day is said and done in the middle of the night in your bed. Sabi ni Lake, ang sabi ni attorney, photocopy now is considered original. Hindi ako makarelate. Hindi ako nakatutok. Dalawang tenga ako nakatutok sa GV99.1 lamang. Kaya ako na lang magtatanong sa'yo, Lake. Kapag ba si attorney, tinawag lang na sir, ma-offend siya? Kapag ba si Doc, tinawag lang na sir, ma-offend siya? Doc or attorney, tinawag mo lang na sir or ma'am? Wala, pwedeng pan-topic lang, diba? Hindi ako makarelate dyan eh. Dalawang tenga ko nakatutok sa GV99.1. Your good vibes. So ayan, meron daw silang mga pa-debate rules. Yan ang pa... Impeachment debate rules, yan ang pa-update ni McHale. So balik tayo sa ating topic ng nutrition. Wednesday, what ang mga ma-share yung tips, no? Dalawang C ang illnesses na pinag-uusapan natin today. Yung isa na parang flu-like, na QC pa lang yung nakakaramdam, no? Para lang aware tayo na mas magsabon tayo ng mga kamay. Kung sobrang crowded yung place, eh, why not wear a face mask? Balik natin yung pag-face mask, yung cough etiquette. Palakasin ang immune system. Inumin ang mga vitamins na naririnig dito sa GV99.1. Ang masashare ni Gail naman, salad lang ang gusto kong gulay. At hindi naman kailangang social para ma-enjoy yon. Pwede naman ako magpakbet. Diba? Pwede naman gulay na pakbet. No, social daw kasi siya, kaya salad. O abangan nyo lang yung ano, mga pa-healthy alternatives na isa-share namin sa inyo. Pero just in case you're hungry, no? And you want, sabi nga nila yung pizza, it's like a complete meal na. Kasi meron yung iba, they want to cut the carbs out, they want to cut the protein out, di ba ganun? Pero like with the pizza, you have it there. Meron siyang carbs, may protein, may... So you can pick. And you can order, no? Pwede magpa-deliver from any branch of Delish Cheese Dough Pizza for as low as 229 pesos. And they're open for franchise again soon. Stay tuned or follow Delish Cheese Dough Pizza on Facebook for updates. And at least it's baked. Diba it's baked? It's not fried? Si Onya yung palapalakain din siya ng gulay at isda yung mga anak niya, sinasanay niya din. Nagluluto siyang sayote, tinola. Ayun, so nasa sa'yo yun kung gusto mong healthy ang mga kinakain mo. Basta, okay lang naman din daw yung meron siyang cheat days pero wag lang sumusobra. At ang may advice din ni Beth, no? Kasi ito yung may niece siya, 26 years old, nag-pass away because of CKD. If you don't want veggies, at least avoid yung mga junk food, yung mga soda drinks, mga soft drinks and cold water. Or wag mo naman yung like gawing tubig. No, baka ginawa na kasing tubig yung soft drinks. And they drink warm water, especially after eating sweets and oily food. So bakit nga ba tumataas ang CKD sa Pilipinas? Pagdami ng mga may diabetes, may hypertension, how's the blood pressure? How's your blood pressure, no? And as we grow older, need natin monitor yan. Unhealthy na diet at pamumuhay ng mga Pilipino, yung mga fast food nga. Kasi nga, we're so busy, marami ang mga busy, kaya fast food na lang. Mataas na sodium, matatamis, at kakulangan sa tubig. Ito, this one is true. Somebody with kidney stones, no? Pagbaba ng edad ng mga pasyente, 20 hanggang 59 taong gulang na ang apektado. At huwag rin nating abusuin yung mga painkillers. Sundan natin yung mga instructions, yung mga recommended doses dyan.
at even the food supplements at yung kawalan ng maagang sintomas. That's why they call it the silent killer. Yan. Wala raw nararamdaman na mga sakit o sintomas. Si Kavibes Joseph, kumain ng gulay, fruits, 8 hours of sleep, walking, exercise, and drink more water. Diba? It's the same health list. Kahit iba't ibang illnesses pa, it's always the same health list. Tulad na may share nitong si Miss Catherine, no, happy Wednesday sa'yo, DJ Nice. Ako malunggay at iba pang dahon-dahon everyday. Aya, oo, nabasa ko na ito kanina. Si Bien, ayun, hindi naman daw siya mahilig sa mga matatamis at maaalat. Or okay lang naman din sa mga mahihilig, basta wag lang daw sobra. So everything in moderation. Yan ang may a-advise niya. So sa mga gusto pang humabol, Kavibes, ha? You know the drill. And this one is going out to Miss Catherine, na isa sa mga paborito niyang artist, eh, walang iba kundi si Rob Daniel, with Miss on GV 99.1, Your Good Vibes.

0: It's 3:20 p.m. This time check is brought to you by GSM Blue. Choose your true. Choose GSM Blue.
1: Hey, Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
4: Let's go, Lola!
3: Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
5: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.

0: It's 4:20 p.m. This time check is brought to you by Disney's Moana in cinemas next week, July 8. Book your tickets now.
1: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes! Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
4: Let's go, Lala!
3: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
5: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
8: It's Mel!

0: Mga idol, King Discarte. Ako po i DJ Kakay. Bala mo ba itang feeling na bala mong okay mo tapos bigla yung may balik? Kala mo may yari na pero atsyo na naman. Mapagal na ba yung balang metong King paulit-ulit ng sakit? Kasi ako, mapagal na ako talaga. Ela, dapat may din ang chance may balik ding makanyan eh. Ika na yung may binat, may balik yung lagnat, sakit buntok ang pong katawan. Nano yung klaseng binat ini? Buti na mo, Rexidol Forte is my Discarte. Para kin binat ang putuki-tuking sakit. Meto nga Discarte para kin binat, lagnat, sakit buntok ang pong sakit ng katawan. Yan yung pinakamabilis banat king apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. From pamagbalik ng sakit o pamagbalik king obra. Kaya nung emo buring may binat like me, dapat Rexidol Forte in Discarte mo.
1: Unilab quality yan.
0: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: 96.5.
1: It's 5:40 p.m. This time check is brought to you by Disney's Moana in cinemas next week, July 8. Book your tickets now.
2: Hey, Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
9: Pabili! Pabili po!
10: Mamaya na! Wala pa kaming tindera!
11: We are also looking for a salesperson. Must have a background with marketing. Apply now! Just send us your CV or resume to yourdriveradio@gmail.com.
12: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
13: Unilab quality yan.
14: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
16: It's Melly Francisco.

0: It is now 6 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lumang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

tawa kasama si DJ Dada. Syempre hanggang alas 9 ng gabi yan, mga ka-vibes. Kaya wag na wag kayo maglilipat ng inyong mga radyo and of course ng inyong mixer. Yes, mga ka-vibes, active po tayo sa ating Mixlr at pwede kayong mag-comment dyan. Basta search nyo lamang GV991. At ito na nga, mga ka-vibes, ang bueno manong shoutout para sa oras na to. GV shoutout sa exceptional service. Ang nangunguna dyan, syempre, ang branch manager na si Miss Shine Salcedo. Hello! And also, GB, shoutout kay Jengai, kay Precious, kay LJ, kay Nicole, at kay Carol. Yan ay galing sa BDO Makawayan Zamora Branch. Once again, GV, shoutout po sa inyong lahat. At sa mga nakikinig sa Mixlr natin, mga ka-vibes, sa mga nagko-comment dyan, later babasahin natin yan. And also later, bibigay ko ang question natin sa araw na to. Ang arty! Ba't ang arty-arty, DJ Dada? O, GV, shoutout sa lahat po ng mga nakikinig dyan, mga jeepney drivers, sa mga pasahero, sa mga bus driver, trike driver, truck driver, pedicab driver, driver ni Mrs. at driver ni Mister. GV, shout out! And also, GV, shout out sa lahat ng mga BPO companies over there! Hindi lamang po sa mga BPO companies, syempre, pati sa mga private companies, sa mga government agencies, sa mga public schools, public hospitals, private hospitals, sa mga security guards. Hello, GV, shout out! And later on, mga ka-vibes, babasahin ko ang inyong mga text messages. Kung gusto pa ninyong humabol, makisama, makitawanan, at makakwentuhan si DJ Dada, maaari kayong tumawag o mag-text sa mga numerong 0967-069-5768 or 0908-516-4466. And also, mga ka-vibes, you can like us on our social media platforms, Facebook, TikTok, X, and Instagram. At isama nyo na ang YouTube channel, GV991.

0: ka-voice, mapapakinggan kami sa aming Mixlr and Rager Garden at GV99.1. I-search nyo lamang yan. And also mga ka-voice, meron din kaming Signal TV Channel 306. Kahit sa ang lupalot ng Pilipinas, basta meron kayong Signal TV Channel 306, mapapakinggan on GV99.1. Ito mga vibes, i-share ko lamang yan. Nung mga nagtitravel ako ng mga domestic travels, like sa Cebu, Boracay, ganun, sinubukan ng Signal TV mga vibes. Talaga naman, perfect! Mapapakinggan talaga ang GV99.1. Kaya kung may inaabangan kayo mga DJs at nasa travel kayo, nasa kwarto kayo at may Signal TV ang room, mapapakinggan na yan mga ka-vibes. Anyway mga ka-vibes, at tayo na muna yung magbabalik tugtugan. Once again, my name is DJ Dada. Dito lang yan sa programang Dadaan sa Wellness at Fitness, only here on GV99.1, your kid vibes. At ang oras natin sa buong Pilipinas,
1: it's 6:20 PM. This time check is brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
2: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
3: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
4: Unilab quality yan!
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
2: GV99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/gb-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1.
6: Mommy, ustong atin lata, liyo, putla, pota kulang kadaya. Minum kami United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
7: United Home. Unilab yan.
8: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
9: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
10: Para bang tinatawag ako ng daga.
11: This is Sky Montanola at excited na akong mapakinggan ninyo ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Sama-sama tayong manood ng Moana only in cinemas this July 8.
12: Disney's Moana is now showing in cinemas. Book your tickets now.
13: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 AM to 1:30 AM at Martes hanggang Sabado, 12 AM to 1 AM. Dito lang sa TV5 kasi iba sa 5.
14: Worried about obesity, high blood cholesterol or sugar, or a gym buff looking for healthy and delicious meals? Healthy Meal Gourmet Pampanga delivers nutritious and affordable breakfast, lunch, and dinner across Pampanga and Bulacan. Follow or message Healthy Meal Gourmet Pampanga on Facebook. Your goals, our meals, better you. Healthy Meal Gourmet Pampanga.
15: Let's jam with your musikerong ka-vibes, DJ Rog. Let's listen to Plug and Play. Live music and good vibes. Monday

0: magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko! Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
3: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.
5: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
6: It's Melee Friends.

0: was the Teka Lang by TJ Monterde, and you're still tuning only here on GV99.1 York Vibes. 3 minutes to go before 7 p.m. Vibes, and my name is DJ Dada. Dito lang yan sa programang Dadaan sa Wellness at Fitness.
1: Hindi ko alam kung saan nagsimula.
0: Oh, sino yung mga kinilig sa kanta ni TJ, diba? Yung mga in lababo dyan. Yung mga patubo pa lang ang kanilang pag-ibig, or yung mga pag-ibig na hindi masabi sa kanilang crush. Kaya naman sa kanilang mga nakakausap, talking stage ba ganon? Tama ba yan ang inyong nararamdaman? Kung alam nyong hindi pwede, pigilan nyo na. Kasi baka sa huli, kayo'y masasaktan. Aray!
2: Aray! Aray na ko!
0: Hindi naman dapat ganun, mga ka-vibes. Siyempre, dapat kung pipili kayo ng the one or someone special, dapat yung sigurado na talaga kayo, mga ka-vibes. Pero siyempre, hindi naman natin talaga masasabi na siya na hanggat hindi kayo nagiging kayo. Ano daw? Kasi syempre kikilalanin na muna yung isa't isa, diba? O gayahin nyo yung isa dyan. 40 days pa lang ang relationship ay nag-propose na kaagad. O diba? Ganun dapat kabilis. Kapag nakuha mo na ang taong pinapangarap mo, napasagot mo na ang taong pinapangarap mo, propose na agad. Para walang kawala, ganon. Bakuran na agad yan. Grabe naman itong si TJ Monterde. Talaga naman yung mga kanta na bay. Sakto sa maulan na panahon. Speaking of maulan na panahon, mga ka-vibes, sa lahat po naman na sa labas dyan, pauwi galing sa trabaho, o kaya naman nagpupunta kung saan-saan, mga ka-vibes, don't forget to bring your umbrella. Bawal magkasakit kasi ang mahal. Magkasakit sa panahon ngayon, mga ka-vibes, ang mahal ng mga gamot. Aloka. Osha, osha. Bago tayo magbalik, commercial at tugtugan, mga ka-vibes, ito ang ating unang texture na babasahin for tonight. Galing ito kay Milagros Soriano Paho. Good evening, DJ Clark. No, I'm not DJ Clark. Boses lalaki ba ako? Grabe ka sa akin, ah. Boses lalaki, ba't si DJ Dada? Hindi! Si DJ Dada po ito. O, sabi dito pa, shoutout po kay Wesley Silos. Nagpagupit kaninang 2:45 p.m. na hanggang ngayon, wala pa rin pakisagot ang cellphone mo. Oy, Wesley Silos, nasaan ka na ba? Hinahanap ka na? Nagpagupit ka lang daw at hindi ka na umuwi. Bakit ganon? Bakit hindi ka muna umuwi? Abay, hinahanap ka na ng pamilya mo. Anyway, mga ka-vibes, it's already 7 o'clock or 7:01 p.m. sa buong Pilipinas. And this time trick is brought to you by EO Optical Shop. Balik commercial na tugtugan, mga ka-vibes. And once again, my name is DJ Dada. Dito lang yan sa programang Dadaan sa Wellness at Fitness. Only here on GV99.1, your ka-vibes.
3: Hey ka-vibes, are you going out today? Don't forget to bring your umbrella, rain or shine. You're prepared for what's to come. This is a good vibes reminder from GV99.1, your good vibes.
4: Mommy, gustong atinlata, liyo, putla, bota kulang kadaya. Minum kami United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malinuing itsura. Kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
5: Unilab yan.
6: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
7: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
8: GV99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/gb-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1.
9: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
13: It's rainy season. Warm up your day with your number one goodbye station, GV99.1.
14: BN, ang maplemang ubo sa Solmox Advance with Zinc. Subok ko na to sa tanggal plema. May zinc pa na tinatarget ang tirang viruses at bakterya. May tablet o liquid pa ang Solmox Advance with Zinc 3 times a day. The end, ang ubong may plema. Carbocystin plus zinc is the generic name of Solmox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
16: 42 years of good vibes. 42 years of memories, music, and moments together.
17: Happy 42 together years!
16: This wouldn't be possible without your love and support from the beginning until now. Thank you so much, Baka Vibes. We owe all of this to you. This is
17: GV99.1.
16: We'll make you feel good anytime and anywhere for many years to come, Baka Vibes.
17: This is your number one goodbye station, GV99.1.
18: This song is brought to you by for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes. Hindi.

0: Hey, vibes. Rainy weather can sometimes mean power interruptions. Keep your phones charged and your emergency lights ready. Better prepared, better protected. A good vibes reminder from GV99.1.
1: Bakit right med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines. Kailangan RiteMed.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RiteMed.
9: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
10: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
11: Let's go, Lala!
10: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
12: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Unilab yan.
14: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
15: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
16: GV99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/gb-991 or download the MixLR app and search for GB99.1.
17: What the...
18: Hey, are you looking for a morning filled with laughter and excitement?
17: Look no further. What the F is here to make your weekend unforgettable with your fabulous DJ Mia.
18: And your fun and frisky DJ Angie Moore as we bring you the most hilarious
17: and mind-bending conversations that will leave you saying,
19: what the F?
20: What the F?
21: What the F?
18: Tune in every Saturday from 9 a.m. to 12 noon.
21: Let's unleash our laughter together on your number one good vibe station, GB99.1.

guys, I'll be right back. Maya-maya, medyo nagkaroon lamang ng problema sa ating kagamitan. Pero tuloy-tuloy pa rin ang ating tugtugan, mga guys. So once again, my name is DJ Dada. Dito naman yan sa programan Dadaan sa Wellness at Fitness. Nagkalitulito na. Kaloka. So mga guys, keep it locked. Only here on GV 99.1, your K-Vibes.

0: Feeling ko wala pa rin. Wala, meron. Wala, meron. Naririnig ba ako? Kasi parang hindi ko naririnig yung sarili ko. Ayun, naririnig daw. Alright, mga kabayes, and that was a Set You Free by MYMP and your Sil Tonino, only here on GV99.1, your K-Vibes. 7:57 p.m. on the clock sa buong Pilipinas. And I'm so sorry, mga kabayes, medyo nagtagal tayo sa ating pagbabalik. Pero mahina daw ang ating boses. Hello! Ayan, feeling ko okay na siya. Hindi, mahina pa rin siya. Hello! Okay na. Okay na, wa! Mahina pa ba? Hindi na. Okay na. Okay. Para naman akong ewan dito, mga kabayes. But anyway, tayo po ay magla-live on our official Facebook page later on around 8:30 p.m. sa GV99.1 Facebook page, mga ka-vibes. So, abang-abang lang at makikita nyo ang itsura ngayon ni DJ Dada na hindi ko alam kung paano ko iaano yung katawan ko, diba? Kasi napakalayo ng mga kagamitan, nakakaloka. Wasn't so that we just ano da? Let each other go. Ayun, feeling ko okay naman na. So yun, mga kabayes, ang pag-uusapan natin ngayon, malamang tungkol yan sa wellness at fitness, mga kabayes. So sa ating inihanda na programa para sa ngayong araw na ito, ay tungkol sa tips para sa tamang pag-diet, mga ka-vibes, ba? Diba? Kasi may mga taong kala nila tama ang ginagawa nila sa pagda-diet. Pero pag sinasabi nila kung paano yung paraan ng pagda-diet nila, mga ka-vibes, ay hindi tama, ganon, diba? So, I'm not professional here, mga ka-vibes. Hindi tayo professional na coach or trainer or anong tawag dun sa mga ano, dietitian, ganon, diba? So, basta yun! Yung mga nagtatrabaho sa hospital. Dietitian. Basta yun, hindi tayo professional dito. Basta base lang ito sa ating mga merch, mga ka-vibes. So, eto na nga, pero magbibigay muna ako ng mga katanungan sa inyo bago tayo mag-umpisa sa ating first tips para sa tamang pagda-diet. So, ito ang tanong ko, mga ka-vibes. Ano ang pinakamahalagang inumin habang nagda-diet? Again, ano ang pinakamahalagang inumin habang nagda-diet? So, kung gusto nyo makisama sa ating topic for tonight, mga ka-vibes, maaari kayong mag-text or mag-call sa numerong 0967-069-5768 or 0908-516-4466. So, ito yung first natin, mga ka-vibes, mga tips para sa tamang pagda-diet. So, yung first natin dito, syempre, ito. Kumain ng balancing pagkain. Isama sa bawat pagkain ang kanin o whole grains, katulad ng gulay, prutas, protina. Ito halimbawa ng mga protina, mga ka-vibes, isda, manok, itlog, o beans. At kaunting healthy fats, mga ka-vibes. Lalong-lalo na yung malakas sa protina, mga ka-vibes. Ang manok talaga, oo. Hindi po baboy. Hindi po beef. Though yung beef, may ano din yan sa protein, mga ka-vibes. Pero mas malakas sa protina talaga. Number one ang manok, lalo na yung breast part. Diba, karamihan sa atin, ayaw natin yung breast part. Pero yung ayaw natin, mga ka-vibes, yun yung pinakamasustansyang pagkain or pinakamasustansyang part ng manok, ang breast part, mga ka-vibes. Ito ay malakas sa protina. Kapag maano ka sa protina na kinakain mga kavals, mabigat yan sa tiyan. Oh, perfect. Kahit nakaubos ka lang ng kalahating pitso, mga ka-vibes, or kalahating breast part, talagang mararamdaman mo yung busog at matagal bago ka magutom ulit. Kasi malakas sa protina ang breast part, oo! Hindi breast ng jowa mo, ha? Kaloka yan. Breast part ng manok. Breast part ng manok! Grabe! Yung isda, syempre, mga ka-vibes, maano din yan sa protina. Kala natin na yung isda ay hindi masustansya. No, no, no! Masustansya ang isda, mga ka-vibes. Diba? Oh, perfect. Lalong-lalo na ang itlog. Oh, kala nyo, bali wala lang ang itlog. Oh, saan ba nagmula ang manok? Diba sa itlog? Oh. Kaya masustansyang parehas yan, mga ka-vibes. Lalo na yung puti. Kapag nagda-diet ka, o kaya naman nag-gym or whatsoever na nag-ano, protein hit, ganon. Ito, mga ka-vibes, ay isa din yung itlog sa pinakamasustansyang pagkain din na malakas sa protina. Kakainin nyo lang yung white. Huwag nyong kakainin yung yellow, mga ka-vibes. Okay? Kasi yung yellow, malakas din yan sa... sa ano ang tawag dito? Sa presyon. Malakas maka-high blood, ganon. Kaya mas mainam na kainin yung puti ng itlog. O, ang pangalawa naman natin, mga ka-vibes, dagdagan ang gulay at prutas. Kaya kung hindi ka kumakain ng gulay, mga ka-vibes, pwes ngayon kumain ka na. Kasi isa yan sa nagpapahaba ng buhay natin. Tingnan nyo, mga ka-vibes, yung mga lolo at lola natin. Talagang mahaba ang buhay nila. Umaabot sila hanggang 80 plus, 90 plus. Kasi noong mga panahon nila, mga ka-vibes, talagang puro gulay ang kinakain nila. Lalabas lang sila sa kanilang mga bakuran. May ulam na sila, diba? Oh, perfect! Kaya tingnan nyo yung buhay nila ngayon, sobrang haba! Hindi totoo yung pag malaki yung tenga mo, mahaba yung buhay mo, ganun. Walang ganun. Pero pag maliit yung tenga mo, madali kang mamatay. Walang ganun. Walang sinabi si Lord na ganun. Huwag kayong imbento. O eto, gulay at prutas, mga ka-vibes, ang pangalawa para sa tamang pagda-diet. O hanggat maaari, kalahati ng inyong plato ay gulay at prutas dahil mayaman ang mga ito sa bitamina, mineral at fiber. Oh, di ba? Katulad ng ano ng watermelon, mga ka-vibes. Ayun talagang sobrang, di ba, sobrang sabaw niyan. Oh, malakas 'yan sa mineral, mga ka-vibes. Kaya perfect na perfect din ang pakuan sa mga prutas na kakainin. Ang pangatlo naman natin, mga ka-vibes, ay uminom ng sapat na tubig. Eto, hindi kape, ah. Wow, coming from you, DJ Dada. Huwag puro kape. Okay lang naman na magkape na magkape na magkape na magkape. Pero dapat, syempre, umiinom ka pa rin ng maraming tubig. So, sabi dito, layuning uminom ng 6 to 8 na basong tubig bawat araw o higit pa kung mainit ang panahon o aktibo ka. Like for example, kapag ikay nag-exercise, nag-gym, nag-running, nag-walking o whatsoever, kung ano man ginagawa mo na sobra kang pagpawisan at mapagod, mainam na uminom ka ng maraming tubig, mga ka-vibes. Itong tubig na ito, hindi totoo yan na nakakalaki ng tiyan. Hindi totoo na nakaka-bloated yan. Dahil isa sa pinaka magandang inumin kapag nagda-diet ka ay ang tubig. Ayon, perfect! So, nakatatlo na tayo, mga ka-vibes, later sa ating live. Itutuloy-tuloy pa rin natin yan. Bibitinan ko muna kayo ng konti para naman hindi kayo maglilipat ng stasyon at para naman kung gusto nyo mag-diet, proper diet, mga ka-vibes, ito ang inyong mga gagawin. Okay? So, ang una natin ay kumain ng balanseng pagkain katulad ng gulay, prutas, protina, like for example is da, manok at itlog o beans. Pangalawa naman natin ay dagdagan ang gulay at prutas sa inyong plato. Pangatlo naman, uminom ng sapat na tubig. Mas mainam kung 6 to 8 glass of water ang inumin natin or higit pa kung aktibo ka sa pag-gym, pag-exercise o kung ano mang ginagawa mong nakakapagod, mga ka-vibes. Before we go back sa ating tugtugan, once again, a GV shout out sa mga taga-BDO Makawayan Zamora Branch for their exceptional service. GV shout out kay Miss Shine Salcedo, ang kanilang branch manager. GV shout out din kay Jeng Guy, kay Precious. GV shout out kay LJ, kay Nicole, and lastly, GV shout out kay Carol. Once again, BDO Makawayan Zamora Branch. Hello po sa inyo. Have a listening dito sa GV 99.1. Anyway, mga ka-vibes, balik tugtugan. Once again, my name is DJ Dada. Dito lang yan sa programa Dada and sa Wellness at Fitness. Keep it locked only here on GV 99.1, your good vibes.
1: DJ Dada, here at GV 99.1, your good vibes.

0: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, Ka-Vibes. A good vibes reminder from GV 99.1.
1: Bakit RightMed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines, kailangan right med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines, kailangan right med.
10: Tayo na sa EO. Tayo ay
11: Ayun, wapalo na siya.
12: Tang ina, 180 lang.

programang Dadaan sa Wellness at Fitness. Kamusta naman ang ating mga ka-vibes over there? Kamusta, kamusta? Grabe naman yan! It's already 8:30 PM. Masabi ko naman sa inyo mga ka-vibes na tayo mag-live around 8:30 PM sa ating official Facebook page, GV99.1. But before that mga ka-vibes, bago tayo mag-umpisa, please do share our live ngayong gabi na to. Para naman syempre makita si DJ Dada ng inyong mga friends, mga friendship, ganon. So, i-share ko din ang ating live tonight, mga ka-vibes. So, done sharing our Facebook live. At ito na nga, mga ka-vibes, kung nababasa ninyo kung ano yung headline natin tonight. Walang iba kung hindi ang ating program, mga ka-vibes, na dadaan sa wellness at fitness. Kanina nga, bago tayo nag-commercial mga ka-vibes, meron akong iniwan na question sa inyo na... Tignan nga natin kung nakikinig talaga kayo. Ano ang pinakamahalagang inumin habang nagda-diet? Again, ano ang pinakamahalagang inumin habang nagda-diet? Sinabi ko na sa inyo kanina mga ka-vibes kung ano yung magandang inumin habang nagda-diet. So kung nakikinig talaga kayo, please comment or text your answers mga ka-vibes at 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Pwede kayong tumawag, pwede kayong mag-text mga ka-vibes at pwede kayong mag-comment sa ating Facebook Live and also pwede kayong mag-comment sa ating MixLR. Kaya go, go, go! At ipagpapatuloy na natin ang ating topic mga ka-vibes, mga tips para sa tamang pagda-diet. Ang ino na nga natin kanina ay kumain ng balansang pagkain katulad ng gulay, prutas at mataas sa protina mga ka-vibes. Katulad ng isda, manok at itlog o kaya naman ng beans. And also dagdagan ang gulay at prutas sa inyo mga plato. At ang pangatlo mga ka-vibes, uminom ng sapat na tubig. Hindi puro kape. Uy! Layuning uminom ng 6 to 8 na basong tubig araw-araw mga ka-vibes. So ang pang-apat naman natin, bawasan ang matatamis na pagkain at inumin. Kung sweet tooth ka mga ka-vibes, tanggalin mo yung ipin mo. Charis! Hindi! Hindi ganon! So kung sweet tooth ka mga ka-vibes, bawas-bawasan yan yung pagkikrave ng mga matatamis na pagkain katulad ng chocolate, katulad ng mga candies, cakes, or any pastries na matatamis mga ka-vibes. And also, mga matatamis na inumin katulad ng soft drinks o kaya naman yung mga colored drinks mga ka-vibes. Pero alak hindi. Charis! Hindi natin pwedeng alisin yan sa katawan natin kasi manghihina talaga tayo. Nakakapanghina kapag walang alak ang katawan. Dapat twice a week or once a week tayo nagiinom ng alak mga ka-vibes. Uy! Anong klaseng advice yan DJ Dada? Nakakaloka. Diba? Pero ayun mga ka-vibes, ang ating pang-apat again, bawasan ang matatamis na pagkain at inumin. Wala naman silang sinabing mapapait na inumin, diba? So, pwede yung alak. Hindi pa rin! Dapat paminsan-minsan lang mga ka-vibes, diba? Bawal yung sumusobra, ganon. At ang ating panglima naman mga ka-vibes, iwasan ang sobrang alat at mamantikang pagkain. Again, iwasan ang sobrang alat at mamantikang pagkain mga ka-vibes. Sabi dito, ang labis na asin at mantika ay maaaring makadagdag sa panganib ng alta presyon at sakit sa puso. Ito, kung mataas ang inyong presyon mga ka-vibes, talagang bawasan ninyo mga matatabang pagkain. Lalo na yung taba ng baboy.
Kasi yung iba minumukbang nila yung taba ng baboy na hindi ko maintindihan ba't gustong-gusto nila yun. Eh ako, ayaw ko yun mga ka-vibes. Hindi mo ako mapapakain ng taba ng baboy. Actually, ngayon hindi na ako masyadong kumakain ng baboy. Ganon. Pag nakakakita ko ng baboy, parang ganon. Pero kung manok yan, pwede. Ganon. Kasi again, isa yan sa masustansyang pagkain mga ka-vibes. Ang manok, lalo na ang breast part. Again, hindi po breast ng jowa ninyo, okay? Oo, masustansya yan sa mga bata kapag nagpapa-breast milk, ganon. Or breastfeeding, ganon. Pero kung ikaw yung wala, ganon. Basta breast ng manok. Hindi breast ng jowa, ganun. Uy, bawal yun. Rated SPG. So ayun mga ka-vibes, salamat po sa inyong lahat. Bago natin ipagpatuloy ang ating topic ngayong gabi, babasahin natin ang mga text messages.

ginagawa ko. Wag na nga ni, ganon. So, galing ito kay Mami Pines. Ang sabi naman ni Mami Pines, good evening, sexy lady DJ Dada. Kindly play the song Risk It All by Bruno Mars. Shout out to all Javinians, especially to you. Thank you. God bless. From Mami Pines. Hello, Mami Pines! God bless you too! And another texter, good evening, DJ Dada. Pakiplay niyo naman po ang Falling in Love by Six Part Invention. This is Gretchen from Porac, Pampanga. Thank you po. Another one, good evening. Pwede po bang mag-request ng I'll Never Get Over You by MYMP? Salamat po. Ayan, puro mga requested song ang meron tayo ngayon, mga ka-vibes. Pero mamaya, I'll try my best na ipi-play natin ang inyong mga requested song. Okay, since pasok naman siya sa ating music, tema ng mga music natin ngayon. Okay. So, balik naman tayo sa ating live, mga ka-vibes. Basahin natin kung meron mga nag-comment, nagpapabati, or gustong magpapansin. Uy, walang ganun. Sabi naman ni Ramon Kizon, good evening, DJ Dada. Pa-shoutout kay Kuya Monching. Happy watching. Ayan, shoutout kay Kuya Monching. And also, shoutout kay Catherine Santos. Good evening, pretty and sexy DJ Dada. Tubig lang pong nagda-diet at gulay prutas, fish at meat. Bawal ang fast food. Paki-play ng sinta ni Rob Daniel. Thank you and ingat. God bless. Ayon, perfect! Kuhang-kuha mo, ikay nakikinig. Gusto ko yan. Diba? Ang bongga mo, tiyo! Oo, tama, dapat talaga. More on gulay, water, and meat talaga tayo. Why? Lamig sa malamig. Oo, magsamalamig muna kayo sa malamig na tubig. Hindi pwede yung mga makukulay na inumin. And another sa ating topic ngayon, iwasan, ay eto, huwag laktawan ng almusal. Ala, kung palagi ko nalalaktawan yung almusal. Kasi paano gigising na lang alas 12, alauna. Hindi healthy yun! Ganon. Hindi na ako nakakapag-almusal, mga ka-vibes. Pero yun po yung pinaka-importanteng pagkain or meal sa araw, mga ka-vibes. Yung sinasabi nilang important meal of the day ay ang breakfast. So sabi dito, ang masustansyang almusal ay nagbibigay ng enerhiya at nakakatulong sa mas maayos na concentration sa buong araw. Ito mga ka-vibes, kung papasok kayo sa trabaho, kung nagtatrabaho kayo ng full time, 'di ba? Dapat kumain tayo ng almusal para makapag-concentrate ka at ganahan ang iyong utak sa kung anumang task na gagawin mo. Perfect! Another one, kontrolin ang dami ng pagkain. Ito minsan parang ang hirap iwasan na bawasan natin yung pagkain natin, lalo na kung malakas talaga tayong kumain. Pero mga ka-vibes, yun yung kailangan kapag nagda-diet tayo, okay? Kumain lamang ng sapat na ayon sa iyong pangangailangan at iwasan ang sobrang pagkain. So, ito mga ka-vibes, yung iba kasi nag-OMAD sila. Oo, okay lang na mag-OMAD, pero dapat healthy pa din ang pagkain. Healthy pa rin yung kakainin ninyo. Like mag-protein kayong gano'n. Pero hindi ko ina-advise na mag-OMAD. Wow! Wala desisyon ka, DJ Dada. Hindi talaga mga ka-vibes. Kasi parang pinapatay mo yung sarili mo, pinapahirapan mo yung sarili mo kapag mag-OMAD ka. Kasi isang beses ka lang kumain sa isang araw and then the rest hindi ka nakakain, puro tubig-tubig lang. Ano yun? Ginugutom mo yung sarili mo? Parang, anong tawag doon? Kinakaawaan yung sarili, ganon. Hindi! Dapat kung magda-diet kayo, mga ka-vibes, proper diet. Hindi advisable ang OMAD, ganon. One meal a day. Yun yung OMAD. Very wrong! At ito pa!
pumili ng masasustansyang merienda. Kasi kapag nagmi-merienda tayo, 'di ba? Kung ano-ano 'yung binibili natin, mga street foods, 'yung mga basta 'yung mga nabibili diyan sa tabi-tabi, ganun. Oo, okay lang na kumain na ganun, mga ka-vibes. Pero minsan lang, hindi madalas. So kung nagda-diet ka, mga ka-vibes, ang advisable na merienda na pwede niyong kainin ay ang mga prutas katulad ng saging, mansanas, kamote, or yogurt, mga ka-vibes. Napaka-social nung yogurt, no? Pero kung wala kayong yogurt, mga prutas-prutas, mga ka-vibes, kasi isa din yan sa mga nakakabusog kasi mataas yan sa mineral ang mga prutas. Kaya perfect for merienda. Ako, ginagawa ko yun midnight snacks kasi minsan nagki-crave or nagugutom ako pag bandang alauna, alas dos ng madaling araw. So yung kinakain ko, mansanas, mga ka-vibes, or kung ano yung available or kung ano yung meron na prutas sa ref. Kaya ayun, mga ka-vibes, or minsan yogurt, though meron naman tayong yogurt sa bahay, and hahaluan na lang natin ng mga fruits para hindi masyadong nakakaumay. And another one, mga ka-vibes, magkaroon ng regular na oras ng pagkain. Ito dapat ay nakatuklo. Nakatuklo? Anong tawag doon? Nakaapak sa oras. Nakaapak? Ang pangit naman. Parang ano, mga ka-vibes, sakto sa oras, ganun. Hindi tayo nagpapalipas ng gutom, hindi tayo nagpapalipas ng oras para sa pagkain. Ang pagkain sa tamang oras ay nakakatulong sa maayos na metabolismo at makakabawas sa sobrang pagkain. So dapat kumain tayo sa tamang oras, huwag magpapalipas kasi madadali din ang ating sikmura, mga ka-vibes. Kapag sobrang nalipasan tayo ng gutom tapos bigla tayong kakain, hindi rin yun maganda sa ating sikmura. Okay? And lastly, mga ka-vibes, samahan ng regular na ehersisyo at sapat na tulog. Ito ay mag-exercise ka, mag-walking, ganun, mag-running, mag-gym, o kaya naman kahit sa bahay lang, pwede ka naman mag-workout. Mag-jumping jump ka, ganun, mag-push-ups ka, or kung ano man nang meron na pwedeng pag-workout sa bahay ninyo, mga ka-vibes. So, sabi dito, mag-ehersisyo ng hindi bababa sa 30 minutes sa karamihan ng mga araw at matulog ng 7 to 9 hours bawat gabi. So dapat nakukumpleto pa rin natin yung 7 to 9 hours na tulog para healthy sa ating katawan, mga ka-vibes. Pero karamihan sa atin kasi nakakatulog na lang sila like 4 hours, 'di ba? 3 hours, lalo na kapag nagtatrabaho ng full-time, ganun, kapag puyatan talaga, kapag konti na lang yung oras sa tulog tapos papasok ka ulit ng umaga. Pero dapat ganun, i-adjust ang pagtulog, mga ka-vibes, para healthy pa din ang ating katawan. Kasi yung puyat, mga ka-vibes, isa din yan sa nakakataba. Hindi po yan nakakapayat. Ang pagpupuyat ay nakakataba din yan, mga ka-vibes, kasi yung katawan natin na i-stress, yung katawan natin naghahanap ng pagkain kapag oras tayo natutulog, kapag this oras tayong, alam mo yun, gumigising, ganon. So, yung cravings natin, tumataas yung pag-ano ng cravings natin. Yung ghrelin, ganon. Uy! Yung ghrelin, naipasok yan. At yung cortisol, mga ka-vibes, na i-discuss natin yan last week, last Wednesday. So, ang sabi, ayun nga, samahan ng regular na ehersisyo at sapat na tulog. So, ito yung mga halimbawa, mga ka-vibes, sa isang masustansyang ilagay natin sa plato o kaya naman kainin natin. Like, for example, 1/4 sa ating plato may kanin o whole grains. Ang pangalawa naman, 1/4 sa ating plato dapat may isda o manok, itlog o iba pang protina. Kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, mga ka-vibes, na mas nakakabusog, mas matagal yung busog kapag kompleto sa protina ang kinakain natin. At ang pangatlo naman, mga ka-vibes, 1/2 sa ating plato ay ang gulay o prutas. Ayun, perfect! So, nakompleto na natin, mga ka-vibes, ang ating
tips para sa tamang pagda-diet. Hindi porket sinabing diet mga ka-vibes ay mag-o-omad ka ganun. Again, hindi po healthy ang omad. Okay? So healthy pa din mga ka-vibes kung kakain tayo ng mga healthy foods kagaya ng mga sinabi ko kanina sa inyo. And meron nga tayong iniwan na question kanina mga ka-vibes. Ano ang pinakamahalagang inumin habang nagda-diet? At may nagsabi nga kanina sa live, sinabi ni Catherine Santos ay tubig lang ang iniinom, diba? At ang sabi din ni J.Ann Brielle Zablan, tubig ang inuming araw-araw po. Ayan. Bakit play free po? Anong bakit play free ganon? Ano yun? Ayan ang tamang sagot mga ka-vibes. Tubig ang inumin kapag ay nagda-diet. Wala nang iba pa ganon, diba? Tubig ang pinakamainam dahil nakakatulong ito sa tamang paggana ng katawan, pagpapanatiling hydrated at maaaring makatulong sa pagkontrol ng gutom. Ayun yon mga ka-vibes. So maraming salamat sa mga sumagot sa ating question ngayon. Ay, baliktad daw, may nakapagsabi dito, sabi ni Jovin Angeles. Ay, talaga nag-compute pa, sabi niya. 25-25-50 dapat. O, 25% carbs or rice, 25% fiber sa mga gulay at prutas, and 50% sa protein, ganon. Yun yung advisable kung gusto mong mag-build ng muscle. Oy! Perfect! Pero soon mga ka-vibes, ang init na initan tayo bigla. Pero soon mga ka-vibes, meron tayong invite na professional coach or professional gymnast dito sa ating programa na makakapagsabi talaga sa inyo kung ano yung proper diet, proper na kakainin or dapat kainin kapag nagda-diet tayo or kapag gusto nyo mag-build ng muscle mga ka-vibes. So soon na talagang mag-invite tayo ng isang coach dito na professional na pwedeng magturo sa atin mga ka-vibes. So abangan nyo yan, syempre ilalive din natin yan sa ating official Facebook page. And ayun na mga ka-vibes! Ayun na nga, maraming salamat po sa lahat ng mga nag-comment, sa lahat ng mga nag-message sa atin. Wala mang tumawag. Pero, ay actually kanina may tumatawag mga ka-vibes, pero off-air tayo. Kaya hindi ko nahabol. Paano ko sasagutin kung off-air, diba? Ganon. So, eto, sana mga ka-vibes yung mga sinabi natin sa inyo, yung mga tips kung paano or kung ano yung mga masustansyang kainin kapag nagda-diet. Sana nasunod po ninyo. So, if you want mga ka-vibes, you can replay our live Facebook Live sa ating official Facebook page, GV99.1, at hanapin nyo lang yung dadaan sa wellness at fitness. Ayun, perfect na perfect yun mga ka-vibes. Marireplay nyo naman yan. And also mga ka-vibes, before we end our live for tonight, basahin pa natin yung mga comments sa live if meron pa. Sabi naman ni Yulo Kelmer, good evening po DJ Dada, my loves, pa-shoutout naman kami dito sa Port Mindoro. Poy, Pugak at si Janjan, thank you po, ingat po kayo palagi. Wow, maraming salamat Yulo Kelmer. Talagang may love pa talaga, diba? Uy, kay Lian, hello GV, shoutout sa'yo all the way from Abu Dhabi. Abu Dhabi ba or Dubai? Basta ayun, basta ibang bansa. And also GV, shoutout kay Bernard Kimbao. Hello sa'yo, Bernard Kimbao. Ikaw ba DJ Dada, nagre-rise ka ba sa gabi? Actually, yung ano, may naka-ano kasi ako, anong tawag doon? Naka-timbang or meron akong timbang na rice na pwedeng kainin lang sa isang araw. So, nasa sa akin kung kakainin ko siya ng breakfast, ng lunch, o kaya naman ng dinner. Meron tayo, naka-meal prep tayo mga ka-vibes. So, meron lang akong, actually with my partner, meron kaming meal prep na tatlong,
ay isang ulam sa tatlong araw namin sila kakainin. So kakainin namin siya, nasa sa amin kung hatiin namin yon kung breakfast, lunch, or dinner. Pero nagra-rice naman kami, kaunti lang. Basta may rice pa din, may carbs pa din sa katawan. Kasi hindi natin yan pwedeng alisin sa katawan natin dahil manghihina talaga tayo, oo. Ayun, Bernard, sana nasagot ko ang iyong katanungan. Galing naman kay Lian Zara Kunanan. Uy, haha, yes, I miss you, Dars. I miss you too. I hope to see you soon. Diba? Uwi ka na. Umuwi ka na, baby. Charis! And before we end, mga vibes, kanina pa ako before we end, diba? O, GB, shoutout din kay Jimwell David. Hello kay Jimwell David. Sana okay na ang iyong puso. Sana kayo naka-move on na. Diba? Move on. Ayan, isa din yan sa magandang gawin, mga vibes, kapag nag-move on, ang mag-exercise. Diba? Mag-walking, mag-gym, or kung anong pwedeng gawin para ma-refresh ang iyong utak. Pero number one na magandang gawin na ehersisyo, mga vibes, ang pag-walking or pag-jogging. Kung gusto mong mag-build ng muscles or mas healthy na pangangatawan, mag-gym ka, ganon. Ay, ako na nagsasabi talaga, ang mental health mo ay aayos yan. Lahat na mga, or halos sa mga nag-gym ay inaayos ang kanilang mental health. Alam ko yan kasi based on my own experience, ganon, talagang nakaka-refresh ng utak. Magiging healthy ka na, makaka-move on ka pa. Ganon. Anyway, that's it for tonight, mga vibes. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakisama sa atin. Maraming salamat sa mga nag-comment, sa mga nag-text sa atin, mga vibes. And see you again on Friday, 6 PM to 9 PM. At sana talaga maging tuloy-tuloy na ang ating pagiging active dito sa GV99.1. Sana huwag kayong magsasawa kay DJ Dada. At si DJ Dada ang bahala sa inyong wellness at fitness, mga vibes. Ako ang bahala sa inyong pagda-diet at kung paano maging healthy, ganon. Healthy sa pangangatawan, hindi po healthy sa relationship, ha? At syempre, healthy din sa mental health, mga vibes. At healthy din sa ating budget. Ganon, kasi ang pagda-diet, magastos din yan. Pero worth it naman yan sa katawan. Kesa naman dun sa titipirin mo yung sarili mo, pero mapupunta ang gastos mo sa hospital, diba? Very, very wrong. Very wrong yon. So that's it for tonight, mga vibes. Again, thank you so much. Once again, my name is DJ Dada. Dito lang maya sa programang Dadaan sa Wellness at Fitness. Abangan niyo po ulit ako on Friday, same time, 6 PM to 9 PM. Only here on GV99.1, your Q5s. Happy Wednesday to each and everyone. Love, DJ Dada. Ang lagi kong sinasabi, don't hate, spread love. Love, DJ Dada.

0: It's 9 p.m.
1: This time check is brought to you by Rexedal Forte. Mas bilis banat sa apat.
2: A little kindness goes a long way during rainy days. Offer a hand, share an umbrella, or check on a neighbor. Let's spread good vibes on any day. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your good vibe.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko! Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
5: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
8: Tayo na.

Throwback po tayo, ha? Huwag mangungulit ng mga bagong kanta. Wala pa tayong stock niya. Itinago sa baul ang ating mga bagong kanta. Hindi ko mauhugot yan today, ha? 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Simula na with Madonna. Gusto ko yung intro nito eh. Ano mo naman eh. It's set up sa ears. The song is called Borderline. My name is KG Boy. This is the Morning Roundup on GB99.1. Your good vibes.

0: sa buong Pilipinas. 6:46 ng umaga. Ito po ang The Morning Roundup. We're about to give you the headlines today ngayong araw ho ng Thursday. Magandang umaga ho sa lahat. Maaari ho ninyong pakinggan ng GV99.1. Sa pamamagitan ho ng ating Signal Digital TV Channel 306. Ating online audio streaming mixlr.com/gv-99-1 at Radio Garden. At tayo din ho'y sabay na papakinggan sa GVAM 792 Naglilingkod sa Bayan and on our Facebook pages ng GV991 at ng GVAM. Ay magparamdam naman ho kayo. Maganda umaga. Ito na naman ho tayo sa ating Turn Back Thursday. May mga request kayo ha, yung mga panahon kung saan wala pang masyadong problema. Kung pwede nga lang ibalik yung ganung panahon, ano? Hindi pa masyadong mataas. Magkano lang inabuta kung ano nun eh, presyo ng petrolyo? Eh kayo ho ba, magkano yung naaalala nyong pinakamababang presyo ng gas at ng diesel? Tingnan natin, magkakarevealan tayo ng edad ngayon. Ako siguro inabuta ko na, ang maalala ko ha, 25? Tama ba? If my memory serves ha? If my memory serves. Hindi pa ho nagmamaneho noon. Ano pa lang ako noon? Isang bulinggit na bata na sumasama-sama sa tatay. Oo, tsaka sa nanay pag namamalengke sa Pampang. Oo. At ang sasakyan pa lang namin noon ay yung owner type jeepney. Alya jeepney, pero itang buntok na bala mo jeep yun. Bala yun nakita, itang owner. Customize yung mga ganun, di ba? Tapos, kulay, walang bilya pang pangya buntok. Kasi kulay yellow sa harapan. Di ba? That's what we use for business back then. And for business and for personal use. Di ba? So, ayun. Wala na pag magpapagas AirPods ka sa 25 pesos lang ang diesel nun eh. At pag sinabing diesel, ito talaga yung choice ng mga negosyante dahil mas mababa ang diesel nun kesa sa gasolina. Apakalaki ng agwat ng presyo, correct? Ganun ba? Natatanaw, nasa 25 lamang. That was how many years ago? I'm 34 now. Probably 20 was I. Well, probably I was 10 years old back then. 24 years ago. Wow. Diba? Ngayon, magkano na? 71? 75? Diba? Oh my gosh. Pwede ho kayong mag-good morning sa akin sa Facebook Live bago ho tayo mag-instant shoutout. Tipunin ko na ho yung mga pabati ho ninyo. O kaya naman, mag-text sa akin sa 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Mga ka-vibes, atin hong alamin ang ating lagay ng panahon. Kamusta na ba ang ating bagyo? At lalo na, kamusta ang preparation ng Pilipinas? Diba? Sa pananalasa ho nitong si Bagyong Inday. Inday! Sakto-sakto, no? Coincidence lang ba? Nang linilitis ngayon sa Senado ay si Inday Sara Duterte, ang ating vice presidente. Pero feeling ko it's a coincidence kasi in advance na pinapadala at itinatala yung mga pangalan ng mga gigiging bagyo eh, di ba? Sige. Ayon ho sa bagong.pagasa.doc.gov.ph, as of 3 a.m. today, the center of the typhoon Inday was estimated based on all available data at 940 km east ng northern Luzon, with maximum sustained winds of 175 kilometers per hour near the center and gustiness of up to 215 kilometers per hour. Ang paggalaw po nito ay west-northwestward at 20 kilometers per hour. Bukod po dyan, meron din po tayong southwest monsoon affecting Palawan, Visayas, and Mindanao. With that, we're expecting rains with gusty winds over Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Ilocos Norte, Aurora at Catanduanes dahil ho kay Bagyong Inday na magdudulot din ho ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms over Eastern Visayas and the rest of Bicol Region. Ang Southwest Monsoon naman po ay magdudulot ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms over Mibaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, BARMM, Lanao del Norte, Sultan Kudarat, Sarangani, and South Cotabato. Partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms over the rest of Visayas and Mindanao. And for Metro Manila and the rest of Luzon, we're going to be expecting partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms because of the localized thunderstorms. At meron ba tayong tropical cyclone wind signal? Yes, we do have signal number 1. And these are particularly in the places of Batanes, Cagayan, including Babuyan Islands, Isabela, the northeastern portion of Quirino, Apayao, the northern portion of Abra, Kalinga, the eastern portion of Mountain Province, pati na rin po ang eastern portion ng Ifugao, ganun na rin ang Ilocos Norte, the northern portion of Aurora, and the northern and central portions of Catanduanes. Yan ho ang ating ulat panahon today. So once again, mga nabanggit ko ho, yun ho ang mga lugar kung saan nakataas ho ang tropical cyclone wind signal number 1, dulot po ng Bagyong Inday. At ang pagdala naman ho pagdating sa forecast position ng bagyo, by tomorrow at 2 a.m., nasa 600 kilometer east na po yan ang Basco, Batanes. By July 11 at 2 a.m., nasa 400 kilometer northeast ng Itbayat, Batanes. And by July 11 ng 2 p.m. hapon, no? Hapon ng July 11, this will be Saturday, ay nasa labas na po daw ito ng Philippine Area of Responsibility. Nasa 525 kilometer north na po yan ng Itbayat, Batanes. Okay? O mga ka-vibes, oras sa buong Pilipinas, 6:53, instant shoutout na! Abayan nyo ko kayong Facebook nung ating ko pong muling ipag-greet. Type yan mo po, Ken, kaya kita ang comment section, eh. Facebook.com/GV991. Pwede rin po sa mixlr.com/GV-99-1. Maganda umaga sa ating Buena Mara today, Marvin C. Lopez, kay Francis Anthony Gador, kay Dorothy Jane Salillo at the Lopez family from Alcala, Pangasinan. Nanay Pines Jackie, mga suki ho natin itong mga to para kwesto ng Electric Dreams. And God bless you too. Hello to Ma'am Aida Carano. Good morning to Gianna Mirala Zapata na papasok sa school. Kay Ma'am Reese Felicitas, maganda umaga. And to all the listeners daw, we hope you're doing well. I am doing well. Yun nga lang, na-late lang talaga tayo. Oo. Napatagal lang cabinet meeting ko po. Yun lang, maaga naman akong nagising. Medyo napaaga at napahaba yung cabinet meeting ko kanina. Hindi ko alam kung bakit, di ba? Masyado kong na-enjoy ang cabinet meeting ko. Kaya ayun ang nangyari. Na-late na nga ni. Hello kay Teacher Ria, Patrick at Pia. Thank you and God bless you too. Kay Ma'am Mary Jane Agkawili David at sa kanyang daughter-in-law na si Abby. Pati na rin kay Kurt. Nakakapanganak daw kahapon. Healthy baby boy. Uy, congratulations to you and welcome to the world, Kendricks Aziel. July 8 daw na ipanganak, ano? Congratulations po. Hello din sa buong David family, lalo na kay Eugene, Jane, Kim, Candy, Bubbles, Kurt, ang Purok Dos Barangay Pampanga at sa mga apo niya na nanunood din sa Canada, kay Dominique, Luke, Leona, Rafa, Coco, and Riley. Maganda umaga rin. Ngayon ka palang dumating ba sa Pilipinas? Ba't ngayon ka lang nagpaparamdam sa comment section ko, Tita Mercy? Ha? Tita Mercy! Patingin ko lang aking Tita Celine David. Good morning, Tita Celine. Nakakabalik lang all the way from Dubai. At kasama na niya yung kanyang apo. Oh, good morning. Shout out daw. sa baptismal daw ng kanyang apo na si Gia sa Saturday San Agustin Church. Oh, good morning, tita, ha. Namiss kita, tita, ha. At pa-welcome back daw kay Lai at saka kay Dexter. Welcome back to you guys. Back to you guys. Ganda umaga. At saka nakita ko na picture ng apo mo. Apaka-cute. Apaka-cute talaga. Kanino ba nagmana? Tita Celine. Hello kay Sandra Dizon Messina. Happy birthday daw kay Bianca Aurora Messina ng Concepcion Tarlac. 5-year-old na daw siya. Oy, for you, Bianca Aurora. Ang ganda ng pangalan, Bianca Aurora Messina. And to all those who are celebrating their birthdays today, alam nyo na! Birthday wish for Bianca, and to those who are celebrating their birthdays, may you have a fantastic celebration filled with a lot of good things and good news, and may you have a good life. Tatlong bagay lang pero mabigat, di ba? Mabibigat pero magpapagaan ng iyong buhay. Hello kay Lord Cedric. Good morning. Chase from Apalit, Pampanga. Maganda umaga rin kay Willie Santolaha. Maganda umaga from Magalang kay Ma'am Jeng Raimundo. Happy Throwback Thursday din. Pati na rin kay Choi Raimundo and to all the SIAC employees na nakikinig ngayon. Maganda umaga to my good friend na Early Bird everyday. Mas marano niya pa yata ang magigising ka na ako yung ikawang kaluguran. Brother Ronil Balia, good morning to you, brother. Kay Mary Ann, good morning. Requesting for The Promise by One in Rome. Hello din kay Joanne Usman Humilde Alzadon. Welcome back din daw. Galing Hong Kong sa Humilde Alzadon family. Oy, welcome back to you, Joanne. At sa muli mong pagbalik from Hong Kong, ay ako yung tinutukan mo na dito ho sa The Morning Roundup. Maraming salamat. Mga ka-vibes, it's already 6:58. It's time for our first batch of headlines today.
1: The Morning Roundup Headlines.
0: Senate Impeachment Court itatakda ang talakayan sa tax records si Vice President Sara Duterte sa July 15.
1: The Morning Roundup Headlines.
0: OVP Chief of Staff Zelica Lopez isasalang ng House Prosecution Panel bilang testigo sa impeachment trial ni VP Sara.
1: The Morning Roundup Headlines.
0: BNP General Hospital, inilabas ang kondisyong medikal ni Senator Rodante Marcoleta matapos matuklasan ang mild pneumonia at kondisyon niya sa spinal.
1: The Morning Roundup Headlines.
0: At DepEd, ilulunsan ang active shooter drills upang palakasin ang seguridad sa loob ng paaralan.
1: The Morning Roundup Headlines.
0: Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye ng ating unang batch ng headlines today.
1: The Morning Roundup Headlines.
0: Itinakda ng Senate Impeachment Court ang oral arguments kaugnay ng tax records si Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Manases Carpio sa darating na July 15. Ito ay inanunsyo ni Presiding Officer Senator Francis Chizes Cudero bilang bahagi umano ng pagtalakay sa issue ng pagpapalabas ng mga naturang dokumento. Inatasan pa ni Escudero ang panig ng prosekusyon at depensa na isumite ang kanigarilang memorandum bago ang nakatakdang pagdinig. Dagdag pa rito, bibigyan ang bawat panig ng 10 minuto upang ilahad umano ang kanilang mga argumento hinggil sa hinihiling na pagbusisi ng mga dokumento mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR, kabilang ang mga bank records na may kaugnayan sa kaso. Magkakaroon din ng 3 minuto para Sir Barrow bago ito isa sa ilalim sa pagdidesisyon ng mga senador upang pag-usapan at pagdesisyonan. Ayon kay Impeachment Court Spokesperson Reggie Tongol, sapat ang itinakdang oras upang maipresenta ng magkabilang panig ang mahalagang punto ng kanilang argumento. Ipapalabas din ng live ang oral arguments upang mapanood ng publiko ang paglalahad ng magkabilang panig. Matatanda ang naging sentro ng pagtatalo sa korte ang kahilingan ng mga mamabatas para sa pagpapalabas ng mga kaugnay na dokumento. Patuloy na ba ang inaantabayanan ng magiging aksyon ng korte matapos ang nakatakdang oral arguments?
1: The Morning Roundup Headlines.
0: Isasalang ng House Prosecution Panel bilang testigo si Office of the Vice President Chief of Staff Zulaika Lopez sa pagpapatuloy ng impeachment trial laban sa pangalawang pangulo sa July 15. Layunin ng prosekusyon na gamitin ang kanyang testimonya upang suportahan ang mga alegasyon na nakapaloob sa Articles of Impeachment. Ayon kay House Prosecutor at Iloilo Representative Lawrence Defensor, harap si Lopez sa witness stand sa July 15. Kaugnay ito ng usapin sa naging pagkakasite in contempt sa kanya ng Kamara at paglipat sa correctional noong 2024 na iniuugnay sa mga sumunod na pahayag ni VP Duterte laban sa Pangulong Bongbong Marcos at sa iba pang opisyal ng pamahalaan. Inaasahang tatalakayin sa testimonya ni Lopez ang Article 4 ng Articles of Impeachment na may kaugnayan sa alegasyon ng culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust laban sa bise. Matatanda ang naging kontrobersyal ang pahayag ni Duterte sa isang press conference noong November 2024 hinggil sa umano'y banta laban sa Pangulo, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Bagong naturang kontrobersiya na citing contempt si Lopez ng Kamara matapos umanong hindi sagutin ng ilang tanong ng mga mambabatas kaugnay ng paggamit ng confidential funds ng OVP. The Morning Roundup Headlines. Kinumpirma naman ng PNP General Hospital ang kondisyon ni Senator Rodante Marcoleta matapos matukoy na meron itong mild pneumonia at degenerative disc disease o karamdaman sa galugod. Patuloy rin umanong minomonitor ang kanyang blood pressure habang nananatili siya sa ilalim ng pangangalaga ng mga doktor. Ayon kay Lieutenant Colonel Benali Bayani, pinuno ng Internal Medicine Department ng PNP General Hospital, nakita ang pulmonya sa isinagawang chest x-ray sa senador. Naitala rin ang kanyang blood pressure sa 160 over 90 na nangangailangan ng patuloy na pangangalaga ng mga doktor. Dahil sa iniindang sakit sa likod, isinailalim si Marcoleta sa kaukulang gamutan at rehabilitasyon. Samantala, nilinaw ni PNP Chief Police General Jose Melenso Nartates na hindi binibigyan ng espesyal na pagtrato ang senador at nananatili itong nasa kustodiya habang nagpapagamot. Hinihintay pa ng Sandigan Bayan 3rd Division ang opisyal na ulat mula sa PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG kaugnay ng kalagayan ni Marcoleta. Ayon sa korte, wala pa umanong pinal na abiso kung kailan siya maaaring lumabas ng ospital upang maharap sa mga kinakailangang proseso kaugnay ng kaniyang kaso. Ilulunsad ng Department of Education o DepEd ang mga active shooter drill sa mga paaralan sa buong bansa upang palakasin ang kahandaan ng mga mag-aaral at guro sa posibleng armadong insidente sa loob ng eskwelahan. Ayon kay Education Secretary Sonny Angara, sisimula ng pagpapatupad ng mga naturang drill ngayong Linggo upang magkaroon ng malinaw na protokol ang bawat paaralan sakaling magkaroon ng banta sa seguridad. Inihayag ni Angara na kabilang umano sa paghahanda ng kagawaran ng pakikipag-ugnayan sa Philippine National Police o PNP para sa pagtugon sa mga insidente tulad ng bomb threat. Nilinaw rin niya na hindi agad isususpindi ang klase sa ganitong sitwasyon. Sa halip, ililipat muna ang mga mag-aaral sa ligtas na lugar habang isinasagawa ang pagsusuri ng mga otoridad. Bukod sa seguridad, palalakasin din ng DepEd ang pagbibigay ng psychological first aid para sa mga estudyante, guro at magulang na naapektuhan ng mga insidente ng karahasan sa paaralan. Kasama rito ang pagbibigay ng psychosocial support sa mga komunidad na nakararanas ng trauma upang makatulong sa pagbabalik ng ligtas sa pag-aaral. Oras sa buong Pilipinas, 7:04! At yan ho ang ating unang batch ng headlines today. Asa na mga nagpapahabol ng pabate, punta na sa facebook.com/gv991 now na. Hello to Ma'am Catherine Santos na nag-request ng Girls Just Wanna Have Fun by Cindy Lauper. Thinking God bless you too. Hello din daw kay Cassie Austin at kay Lynn. Hello to John Paul Gibbs, maganda umaga. Dyan sa Barangay Kamba, Arayat, Pampanga. At kay Rabinos, maganda umaga, watching from Mulawin. Nahun, tama ba ang pronunciation ko? Nahun Oriental Mindoro. Basta dyan sa Oriental Mindoro, maganda umaga po! Kay Marlon Pamintuan Manalo, maganda umaga. Shoutout daw kay Mr. Aldrin Fabros, good morning and thank you for keeping us on the background. At sa aming kaibigan na si Barbara Deang. Hey Barbara, good morning Barbara. Ang aga-aga mo na naman today.
2: You're the king.
0: Pwede rin kayo mag-text sa akin 0967-0695-768 or 0908-516-4466. Wow. At pangako ko, yung mga request nyo, agad-agad ko ng patutugtog after ng commercial break. 705 Time Check brought to you by Pag-ibig Fund. Ako po si KG Boy.
3: Anak, gising na. Anak, rise and shine, Mangka Vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV 99.1, your good vibes.
4: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber, converged fiber technology, for as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with Converge Fiber Technology.
5: For inquiries, call FiberX Hotline 667-0848, 045-598-3000 or 598-3030.
6: Para sa mga super mom o busy working woman na tondo-kayod katulad ko, baka napapansin mo na din na madalas ka nang hingalin, mapagod at manghina, kaya makinig ka muna sis. Hindi basta-basta ordinaryong multivitamins ang sagot dyan. Baka iron deficiency anemia na yan. Kaya wag mong hahayaang mapag-iwanan ka sa pinakamagandang moments ng buhay. Piliin ang Hemerate FA dahil ito ay may 60 milligrams of iron recommended for Filipinos for DOH AO number 2010-0010. Tamang sapat na kombinasyon ng iron, folic acid at vitamin B complex na swak sa dugong Pinoy at tumutulong para ibalik ang iyong lakas at mapanatili ang optimal blood health with proper diet and exercise. Kaya mga ka-vibes, i-unlock na ang inyong full potential at maging ang inyong best self araw-araw. Mag-Hemerate FA na ang blood vitamin para tulong iwas lata, hilo at hina helps together with proper diet and exercise. Unilab quality yan. Iron plus pyridoxine vitamin B6 plus cyanocobalamin vitamin B12 plus folic acid is the generic name of Hemerate FA. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tayo na

0: Ora, sabon Pilipinas! It is now 7:21 in the morning! Time check brought to you by Hammer 8.
1: Anak, gising na. Anak. Rise and shine, mga vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV 99.1, your good vibes.
2: Don't forget to check the weather before heading out. A quick look at the forecast can save you from a soaking surprise. Stay one step ahead of the rain. A good vibes reminder from GV99.1, your Ge Vibes.
3: Mga ka-vibes, alam nyo ba yung term na doom scrolling? Guilty ako dyan. Aba, kung ano-ano ang makikita at mababasa. Lalo ngayon may AI. Ang daling mameke ng mga video o impormasyon para lang mabentahan tayo. Pag ganyan, simple lang ang rule ko, mga ka-vibes. Pag di mo alam kung saan galing ang impormasyon, huwag basta maniwala. Delikado yan, lalo na sa mga gamot o supplement kasi iinumin natin yan. Ang sabi, pare-parehas lang naman daw ang quality. Pero kung quality nga, safe ba yan? Effective ba yan? Dapat tinatanong natin. Para sa akin, mas matimbang ang totoong research galing sa mga eksperto. Sa Unilab, nakita ko mismo paano nila ginagawa ang mga gamot at vitamins nila sa planta. Aba, nakakagulat na ganun kalinis at kabusisi ang proseso nila. Isipin mo, hindi lang isang hugas ng kamay bago pumasok. Umaabot ng 5 beses kung maghugas ng kamay ang mga staff, paulit-ulit sa bawat pagpasok. Bakit nga ba? Kasi nga naman, para masigurong walang makontaminate na gamot nila. Bukod pa dyan, napag-alaman kong may at least 50 tests at verifications pa silang ginagawa para masuri ang kada produkto bago ito makarating sa atin. Dahil syempre, may epekto mga ito sa ating katawan. Kaya masasabi kong seryoso talaga ang Unilab sa quality at seryoso sila sa pag-alaga sa atin. Kaya tandaan, huwag maniwala sa basta-basta. Di lahat ng quality pare-pareho. Dapat Unilab quality. Alamin ano nga ba ang mga gamot ng Unilab sa www.unilab.com.ph/products.
4: I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
5: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
6: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
7: 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
8: You are currently listening to GV99.1.
9: Your good vibes.
10: Ang sakit ng ulo. Dapat di pinapatagal.
11: Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
15: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/gv-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
16: Bakit Right Med ang binibili mo?
17: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
18: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
19: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
17: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med. Kaya ako, kailangan hiyang.
20: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
21: If symptoms persist, consult your doctor.
22: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
23: Worried about obesity, high blood cholesterol or sugar? Or a gym buff looking for healthy and delicious meals? Healthy Meal Gourmet Pampanga delivers nutritious and affordable breakfast, lunch, and dinner across Pampanga and Bulacan. Follow or message Healthy Meal Gourmet Pampanga on Facebook. Your goals, our meals, better you. Healthy Meal Gourmet Pampanga.
24: Para bang tinatawag ako ng daga.
25: Sa Sky
0: Kai Montanola at excited na akong mapakinggan ninyo ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Sama-sama tayong manood ng Moana only in cinemas this July 8th.
1: Disney's Moana is now showing in cinemas. Book your tickets now.
2: Mga vibes, my name is DJ KG Boy. Catch me every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. for the Morning Roundup. Only here at GV99.1 and GV99.9, your good vibes.
9: This song is brought to you by Hemorrhoid FA, iron plus pyridoxine, vitamin B6 plus cyanocobalamin, vitamin B12 plus folic acid is the generic name of Hemorrhoid FA.

0: 7:48 ang oras sa buong Pilipinas. Welcome back to our second podcast today. Sa mga hindi nakapanood ng ating first podcast kanina, may chance pa kayo na makita ang hairstyle ko ngayon. Ha? Alam nyo, adaping kepong kengkapampangan, ang tawag sa hairstyle ko ngayon ay nyama na sangi? Hindi ko sinasadya. Ganito lang ho. Eh, minsan ayoko nang gumagamit talaga ng hair products. Babarkada tayo. Pati sarili ko na pagtitripang ko. Mga nakarang araw na hindi ako gumagamit ng hair product, ng pumada, matino naman ng buhok ko eh. Ay, ano na naman nangyari ngayon? Parang humuuhos si Rizal na yata ako ngayon. Samahan niyo ako on Facebook Live, facebook.com/GV991. Pwede rin po sa ating GVAM Facebook page, sa ating Hong Signal Digital TV Channel 306 sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, sa ating online audio streaming mixlr.com/GV-99-1 at Radio Garden. Bago tayo magtungo sa mga kailangang pag-usapan natin sa pangalawang podcast today. Uy, nag-crave ka ba ng pizza? Delis cheese dough pizza ka na. Order from any branch of Delis cheese dough pizza for as low as 229 pesos only. Malapit na silang magbukas muli for franchise, so stay tuned. Follow them on Delis cheese dough pizza Facebook page for more updates. Mga ka-vibes, Thursday na ngayon ha? Thursday na! Tapusin ang mga kailangan tapusin. Baka kayong tapusin. Para wala, hindi. Para wala nga kayong backlog pagdating ng Friday ngani. Para kapag ka-Saturday and Sunday, hindi kayo inaabala ngani. Diba? Minsan din kasi kasalanan ninyo kung bakit ginugulo kayo. Pinipetix nyo kasi. Ha? Igihan na ninyo from Thursday. Para bukas, diba? Sumakto lang ang oras ninyo. Para kailangan mag-overtime. Nang hindi mo mabibit-bit-bit-bit yung mga responsibilidad mo, di ba? Sa trabaho mo, sa kinabukasan. Puha mo? O, ganun yun. Oh, by the way, ha, it's already 7:51 ng umaga, mga ka-vibes. Kung meron ko kayong mga greetings at requests, ipadala yun niya. Ano? Nano? Ipadala? Ha? Ipadala nyo na yan. Hey! Sa facebook.com/GV991 o kaya mag-text kayo sa akin, ha? Wala kasing, alam nyo naman, wala namang personal na nagtitext sa akin. Ay lang naman ang pag-asa kong kiligin ng umaga eh. Pagkakait nyo pa ba sa akin? Ano? Hindi, kung matitiis nyo ako, di, gets ko naman eh. Ganun naman talaga. Hindi naman siguro talaga ibibigay sa inyo lahat. So, tanggap ko naman na ganun talaga ang buhay. Ang buhay sa mundo. At drama, kala mo naman talaga. Oh, send nyo na sa akin, ha? You can also send me some breakfast if you want to, ha? Ano kami dito? Tatlo pa lang kami dito. Habang tatlo pa lang kami. Pwede nyo kami padala na hindi kayo masyadong magagastos na marami, ha? Ubudol. Oy, good morning sa mga naghahanda na, no? Sa pananalasa ho nitong si Bagyong Inday, ang pamahalaan, they're already closely monitoring. At sabi nga ng Malacanang, they are on full alert right now. Sana talaga ang ganyan, ha? Let me just remind local government units, nung kasalukuyang ala pa pong uran, kaya kayong lugar, baka pwedeng linisin na ang mga kanal. O i-double check na mga kailangan, i-double check. Para pagdating ho ng ulan, hindi ho tayo pare-parehong kamot-kamot at nagtuturuan kung sino bang may kapabayaan at sino bang nagkulang. Actually, you should have done that weeks ago. Balo yun ang kauran, ah. Ne? Urugo? Hindi pa ba tayo nasanay sa ganitong problema? Di ba? Kung sanay na tayo, dapat nakagawa na tayo ng paraan on how to be able to minimize yung magiging problema ho natin tuwing umuulan at kapiling ka. Ay, mali. Para tuwing umuulan, di ba? Ayan. Singit-singit. Oh, mga ka-vibes, it's time for instant shoutout. Punta na sa facebook.com/GV991. Mag-good morning naman kayo. Hello to Ate Riza Gamboa. May nanaman niya kanot, may late niya today. Pero na, ano daw dito? Nakikinig naman daw. Sabi niya, darandaman da naka, tsu, naka mulandit ko sana kaso magabon ko gamat. Yan ang isa sa solusyon, no? Sa taas ng bilihin. Mabiyasa kong mananaman, ne? At least, nakababawas yan sa pambili ninyo na imbis na bibili pa kayo ng kamatis, ng ibang gulay, mamupol na kumuking kaya kong bakuran. Kaya maswelo kayo ha, maswerte yung mga malawak pa yung bakuran ha. Kasi yung mga iba nagbebenta ngayon ng mga plot sa loob ng subdivision, patangkay, sakto yarago yung parkinga na. Kaya patangkay, layparago yung parkinga. Diba? So, swerte kayo kung nama na yung mga bahay nyo at may makasapat kayong mga taniman dyan. Pero walang ano yan, no excuse kasi you can easily buy a pot sa dyan ng soil, ne? Hanggang karing pot, makapag-gay na kayo, makapananama na kang kamatis, okra, balasenas. Diba? You don't need to have a really big backyard for that, diba? All you need to do is soil and a pot, di ba? Mga pananaman ako kanina. Hello to Nanay Pines, Jackie. Good morning. Pa-request daw ng... thank you for playing her request pala. Ayan, patugtog ko na ha. Wala na ang utang sa'yo, Nanay Pines, ha? Ricky Valencia Argawanan, good morning to Krisha de Asis Quesada. Sabi niya, pamaalaala mo na kaya na yan, ha? Bibiro lang. Hindi naman talaga ganun ang aking nararamdaman, Krisha. Pag gano'n na kunwari nagdadrama ako, ano lang naman yon kunwarian. Kasi in real life, alam nyo naman, no? Sapat na yung nakakaramdam ako ng pagmamahal mula sa inyo. Pang araw-araw na nag-good morning. Diba? Nangangamusta. Binupuri kong maganda yung suit kong damit. Diba? Na parang feeling ko, depende sa suit kong damit, yung kapugian ko nung araw na yon. Para pangit ang damit ko, pangit din ako. Pero okay na yun kasi tanggap ko naman na hanggang dito lang naman talaga ako. Tila ba wala naman akong kapareha sa mundo? Oh, arte naman talaga! Oh, hindi ko kailangan. Oh, baka sabihin niya na naman sa akin, mag-asawa ka na, mag-jo. Hindi ko kailangan ng asawa! hindi ko muna kailangan ng gastos, di ba? Nasa ano tayo ngayon? Nasa self-love era tayo at magsi-self-love era tayo for 20 more years. Nakakainis. Hello to Randy Malonzo at sa mga taga-barangay Claro M. Recto. Good morning sa Fibeta Roof Confraternity Pampanga. Kay paring Willy Santola, happy birthday daw kay JJ Maglalang. Happy birthday! Sabi niya, 10 over 10 para sa nyama na sangiers. Sabi sa inyo isang hagod lang to ng suklay, guys. Hindi ko pinaghirapan yan, ha? Isang hagod lang ng suklay yan. Para mapagtitripan yata ako sa buho ko ngayon. Parang kapit na kapit sa ano ka? Kapit, pamarkuleta na to. Napansin! O Marguleta yung buko ngayon, ha? Hindi yata pa Rizal. Delikado tayo. Ay, maganda umaga kay Sir Jim Jim Hipolito all the way from Japan. Konnichiwa, Sir Jim. Asana, 7:57. It's time for our top 3 headlines today.
1: The morning round of headlines.
0: PRO3 nagalok ng kalahating milyong pisong pabuya sa pagkadakip kay William Meriacore, ang suspect sa serya ng nakawan at pang-aabuso dito sa Pampanga.
1: The morning round of headlines.
0: Motorista nasawi matapos makuryente dahil sa nalaglag na live wire sa Mabalacat City.
1: The morning round of headlines.
0: At NBI witness kinumpirma na hindi AI-generated ang video sa Omoroy Banta ni VP Sara Duterte laban sa Pangulo.
1: The morning round of headlines.
0: Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye ng ating top 3 headlines today.
1: The morning round of headlines.
0: Naglaan ng Police Regional Office 3 or PRO3 ng 500,000 pesos sa pabuya para sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon na hantong sa pagkatakip kay William Meria Core, suspect sa serye ng nakawan at pang-aabuso sa Pampanga. Pinaigting ng mga otoridad ang operasyon matapos maiugnay ang suspect sa panibagong insidente na ng biktima ng isang kilalang content creator sa Angeles City. Patuloy namang iniimbestigahan ng kapulisan ang mga kasong robbery o pagnanakaw at acts of lasciviousness o pang-aabuso na iniuugnay kay Core at sa iba pang bahagi ng Pampanga. Batay sa ulat ng mga otoridad, kabilang sa mga naiulat na biktima ng suspect ang content creator na si Bevs Navarro sa Angeles City. Samantala, nanawagan naman ang PRO3 sa publiko na agad ipagbigay alam sa pinakamalapit na himpilan ng kapulisan ng anumang impormasyon na makatutulong sa pagtukoy sa kinaroroonan ni Core. Maaari rin tumawag sa hotline na 0966-205-5086. Tiniyak ng mga otoridad na mananatiling kumpidensyal ang pagkakakilanlan ng sinumang magbibigay ng impormasyon na makatutulong sa pagkadakip ng suspect. The morning, for reference ha, irinipost ho namin sa Facebook page ng GV at GVAM yung itsura ho nitong mama ho na ito na pinaghahanap. Pakitignan po rin nyo. The morning, nasawi ang isang motorista matapos makuryente at masunog ng tamaan ng nalaglag na live wire nitong Martes sa Mabalacat City. Nangyaring insidente habang bumabiyahe ang biktima sa gitna ng malakas na ulan. Naganap ang insidente sa tapat ng Mawakere Settlement, Second Gate. Batay sa paunang ulat, hindi umano napansin ang biktima ang nalaglag na kawad ng kuryente sa kalsada dahil sa malakas na ulan at masamang lagay ng panahon. Agad namang rumesponde ang Bureau of Fire Protection o BFP upang maapula ang apoy at matiyak ang kaligtasan sa lugar. Samantala, patuloy ang sinasagawang imbestigasyon ng biktima o ng imbestigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pagkakakilanlan ng biktima. Pinapalalhana naman ang publiko na maging maingat sa mga lugar na may naputol o nakalaylay na kawad ng kuryente, lalo na sa kasalukuyang sama ng panahon. The morning, round of headlines. Ako naman ang mananawagan. Kasi bakit tayo nananawagan para sa mga tao na mag-ingat? Hindi ba'y responsibilidad dito ng mga power distribution companies? Nino maning may kasakop, Ken. At sa lahat na siguro, no, ng mga power distribution companies, can you just double check and have a, isn't part of your maintenance to double check the safety of the people na maaring dumaan sa mga lugar kung saan naandyan ang inyong mga poste, ang mga kawad ng kuryente? Double check yung laring maayos pa, matibay ba yung inyong mga linya, di ba? Kasi grabe to, no? Nakakapangilabot yung picture at saka yung video na nakita ko. At nakikiramay ho tayo sa pamilya ho ng biktima, no? Isipan nyo na irugutan, eh. Hindi kayo maaari pa uwi sa yung mga minamahal sa buhay. Kaya ba, yun mo naman balurugong itang makalaylay kuryente, live wire ya pala, di ba? My gosh. The morning round of headlines. Kinumpirma ng testigo ng prosekusyon mula sa National Bureau of Investigation o NBI na hindi gawa ng Artificial Intelligence o AI ang kumakalat na video kung saan maririnig ang umano'y banta ni Vice President Sara Duterte laban sa Pangulo. Inihayag ito ng NBI Senior Agent John Mark Kalilong sa pagpapatuloy na impeachment trial sa Senado. Sa pagdinig, tinanong ni Senator Judge Raffy Tulfo si Kalilong hinggil sa proseso ng pagsusuri sa naturang video